walu politique bi nga xamne ño amé development bi ci walu zahir ñëmi tam xam nañ radio bi ñi ngi ndokkel suñ mbokk Mr Peter ci liggéey bu reey bobu muy def nga xamne dëkk bi yépp xam nañ ko lu bari bari politiciens yi diko jallalé so xeyé nga dégg ko ci radio yi lu ci bari fi lay jallé kon radio bobu jarna ñaanal rawatina borom radio bi yalla degeural ko ba nga xamne dana mujj nek television bu mak xam ngeen ne wërseuk dafa yaatu té ñun wërseuk ñun niñ koy gisé rek moy xaaliss waye wërseuk ëpp na loolu motax fuñ tollu nañ di sante borom bi té yëngatu té sakku ndolal ndax borom bi lim yoré bari na dé ta soxla wu ci dara mom sax daf ko doyé wu dara nak ñun nak dañu amu dara ta soxla lepp ci buntab sante yalla mu yokal ñu bok na ci liñu tuddé maratibu risq nga xamné wërseug la dañ koy sédélé ñenti xaj nga xamné wërseug la ci jamm bi moy aduna risq wërseug bi gëna neew bi gëna tuuti moy al malu moy halal wërseug bu biñ japp né mo gëna ponkal lolu fébari xolat tax waye bobu moy bi gëna tuuti akhla risq bi nga xamne mom lañuy tuddé warsak bu kowé bobu mu as-sihhatu moy wet gi yaram ta bala nga xam li mala wax tay nga febar so febaré alal ji dula safati dara wer rek ngay bëgg kon akhla risq moy as-sihhatu moy wet gi yaram adana risq al-malu akhla risq as-sihhatu warsak bi gëna kowé moy wet gi yaram way afdalu risq warsak bi gën barakatun moy barké al barakatu moy barké manam barké lum nek ñi xam ko waye lum nekul ñi xam ko non lako sëriñ bi daan waxé barké lum ne ñi xam ko waye lum neewul ñi xam ni amul barké kon afdalu risq al barakatu ahsamu risq ar ridallah mbolem warsak yi nak bi ci gëna reey nga xamne mu ci gëna mag moy ngeur mande yalla ta yo jaama bi yalla bi na nga gor gor lu ba nga xamne warsak yoyu yalla warsakal la bul ko tiaxani borom xam xam yi danañ di lebu kenn ci ñom muy abdullah ibn mubarak rahimahullah borom xam xam bu mag la hon bu deggon pey yalla bi dan na wax ne awalul ilmi an-niyyatu su fekke da nga jog nek ci aduna bi nga bëgg xam xam li ci jitu moy nga yene pour am xam xam nga jog nak wuti ko nak sumal istima'u top nga deglu ji borom xam xam yi ngay deglu borom xam xam parce que xam xam moy rek ngay deglu di xol di gis rek ba mbir mi taxu ñew ci yow sumal fahmu top nga am deg bi parce que xam xam deg ko ci nopp ak deg ko ci xol du ben fahmu bi mo gëna am solo sumal hifsu top nga mokal ko xam xamit bo bëggi mu jëriñ la dang koy mokal sumal amalu top na nga jëfé ko su ko defé juroom bennal ba sumal nasr top nga tasare ko xam xam dang koy yéné diko déglu fexé ba dégg ko fexé ba mokal ko fexé ba diko jëfé fexé ba tasaré ko mu déllu ci mu dem ci ñenen moy li gaay di wax partager ko kon nak la tusahib illa man yaktum zirraka yow mi nga xamné da nga bëgg dundu ci aduna and ak warsak wi joggé ci yalla and ak yéné am xam xam xam foy tek sa tank liñ lay dénk bokk na ci moy la tusahib illa man yaktum sirraka bul and ak kenn lurut ko xamne daf lay neubal sa mbot soy ut andalor utel ku am sutura parce que nit dafa manki nit matut su ko defé ci manki tek nit ki su fekke dafa dem bi joom wala mo ay secret yu muy neub manam bul deko fa lolu baxut lolu dana tasker
dana tass.

alalam jëfëm, waaye buñ demee alal ak famille yëpp dañuy dellu si, mu def fa jëf, moom rek moo lay wéttali. Waaw, taw wéykat ba daan na wax ne fa ashalu nafsaka alyawma ma sa a'dadta lidhalika alyawm fa dunya rahilatun wa nahnu rahilun wal hamru yamdi wal fursu.

0: ما كفرت يعني لكم يلا سلام يا خالي ما نبغى نجامع الحمد لله ما نبغى نجامع توفيق ما شاء الله تعرف من بعض كلير اللي تصل
1: li la ko xamal mooy boo demee ba ñàkk wayjur ci nga da ko xam naka la wayjur mel warsa gu rëy la moom wayjur sutura bu rëy la kaaraange gu rëy la moom wayjur saa yu ne boo xëyee nuyu ko mu ñaanal la yàlla soo wàccee ñoo toog ak moom di ko jege di waxtaan ak moom di seet li ko métti nga koy bàyyi lim bëgg nga ko koy defal warsëg la moom wayjur mooy escale yu jaam bi mën a jaaree pour dem wayjur wayjur warsëg la bala nga ko xam nga ñàkk ko boo demee ba amatuloo ko ngay doog a xam wayjur naka noonu al abnaau doom wërsëg la am na koo xam ne mu ngi door di sëy bi mu dooree sëy ba léegi amul doom def na lu nekk dem na ci sëriñ si dem na ci lopitaan yi lu mu bëgg doom ba léegi mënta am doom yow yaa ngi nii doom joo feral bu la neexee amaat beneen doom doom yaa ngi nii wër la wërsëg la doom wërsëg la rawatina nag boo ko yaree jàngal ko ba mu mën a liggéey nag da am di la isil xam nga ne kon doom wërsëg la waaye wërsëg bu fàtte nga ko yow mi naan yàlla joxul la dara dara dara lu mu tuuti tuuti ñetti doom ak ñeent ak la wër ci góor ak jigéen waaye wërsëg boobu doo ko gis wërsëg boobu la la jàngale ci lislaam di fàttali pour balaa ngaa foog ne yàlla joxul la dara
0: ngir gën a maanaam jàngkat yi jàngi si borom xam-xam yi nekk ci
1: loolu wërsëg la am na ku bëgg jabar ju baax mënu ko am am na ku bëgg jëkkër ju baax mënagut ko am yow yàlla may na la jabar ju baax wala jëkkër ju baax ma ne wërsëg la léegi fukki yi ma nettali nii ba léegi tudduguma alal ba léegi tudduguma alal fukki yi ma tudd nii wërsëg la est ce que yow boo ko xalaatee kon jàmbatu bi du wàññeeku nga xam ne am na lu la yàlla defal kon kooku itam di sant tey gërëm te góorgóorlu ndolal ñëw wet gi yaram jàmm sécurité sutura xel waxtu nelaw ñaari way jur doom yi jëkkër ju baax ak jabar ju baax fu tenn fukk ngi nii yoo xam ne lépp lépp wërsëg la bu sottee ko ci sa kanam waaw lépp wërsëg la moo tax alquran noonu wa in taudu nicmata allahi la tuxsuha su ngeen doon compté wërsëg yàlla yim leen jox xiwalam yi du ngeen ko mën a compté man leen koo jeexal naka noonu azidiqul waafi xarit bu baax boo xam ne lépp lu ngeen diggante mu def ko wërsëg la xarit bu baax bu lay dimbale nga koy dimbale wërsëg la naka noonu jawwa ju neex joo xam ne di nga ko mën di nokki wërsëg la hubbu naasi am xol bu bëgg jaame yàlla yi bëgg nit ñi nga xam ne yow boo gisee nit ñi da nga leen di bëgg au lieu que nga bañ nit ñi te defuñ la dara waaye bugg nga jaame yàlla yi kooku wërsëg la alxanaatu doylu moom itamit wërsëg la moom sax mooy kom-kom bi gën a rëy moom ndax yonte yàlla muhammadu noonu na kom-kom bi gën a rëy mooy doylu ndax ki yàlla def moom bu xëyee liggéey dana ut pour am waaye doylu na mooy lim am kooku dund bu tey lay am dund démocratie waaye ki nga xam ne lu mu am lu muy bëri bëri doyluwut du nelaw guddi du noppaleku te lu ne mën na caa dugg nag parce que dafa doyluwut moo tax kon alxamaatu li ñu firee li ñuy tuddee doylu lu jar a bàyyi xel la te di ko jàngal xale yi di leen ci tëreen pour doylu ndax genn ëppal gi ak genn bëggee gi dafay tax nit ki tàggale koog sagom te problème bu nekk mën na cee dugg waaye boo doyloo da ngay ànd ak sago da ngay dal da nga uddee comme ñëpp waaye loo am itam bu ñëwee rek da nga ci mën a sukkandiku pour dem te xaar leneen doo dugg ci biir suuf mukk lu dul sa wërsëg dana ñëw alxanaatu doylu boobu mooy fukk ak ñeent ci wërsëg yi nga xam ne yàlla defal na ko jàmbi te ba léegi tudduguma maal muy alal fukk ak juróom alxel mu mooy xam-xam xam-xam itam wërsëg la xam-xam xam-xamu diine bi nga mën a jàng xam-xamu maarifatu billaahi bi lay leeral sa digganteeg yàlla xam-xam bi nga am ci wàllu njàngam aduna nga mécc mi ak yeneen yudut yooyu dégg nga lépp wërsëg la ba ci xam-xam biñ la géyee radio bi tey mobile bi leneen mboolem xeeti xam-xam yi lépp wërsëg bu yàlla sotti ci kaw suuf la est ce que boobu dañ koy fàtte da nga gis ku am xam-xam waaye jàpp ne amul dara ah kay العلم قم قم فك الجروم نك نونو فك الجروم بن موي ماتيرير بي ني تودي نوب ديغ ديغ بلا نغا خامني ديغ امنا نجيري نغا نياك تاي سا نوب بي ديغتولو do am jamm lurut da nga dem l'hôpital wala ci serigne ba fexé no défé ba dégg bi del ci wat buñ lay laaj xaliss lu mbeuri mbeuri dang ko joxé lool nak dafa joxé exemple do rek ci dégg ak xiwel ak dégg ni mel té do ko xam mukk lurut dang ko ñak waya sétal beut té tal xiwel ak beut xolal ki nga xamné mu ngi tok légui ñak beutum ak nim bëggé beut nit ñi di gis man té gis du sétan télé du xol mobile mom dal mu ngi ni rek ñamut amatut beut kon xewal ak beut risna sa ben beut bi rek bu amone problème legui man nga ci fay 1 million dollars pour mu delo ci war ci l'hôpital bi 1 million dollars nit dana ko def ci posam ne man xama xaliss ben beut bi la wax waxuma ñaari beut yi waaw legui nak ana bakkan bi nga xamne yaangi noy ngalaw li di eg di wacc te bo fi amone fresh call ba ñaari pari bakkan yi fatu guddi da nga tok dir bo xane da nga fone ci yoon nga nek pour dem mu metti lol way xolal bakkan bi legui yaangi noy num la nexé amul ben problème ngalaw li di dugg normal di genn normal lol du war sax lol war sax la wa ana loxo bi nak mom nga xamné bo talalé mëna japp so yëkëti mu yëkëti ko amna ko xamné loxom bi mu ngena yacc manu ca dara manu ko ékati wa ana tanki jog rek dox mu dem bo bëgg jaamu yalla jog taxaw jaamu yalla bo bëgg liggey dem liggey bo bëgg genn doxi sa soxla yi lepp tank diko def setal njëriñ li tank am nga gis ko xamne mu ngi ne bi bëgg tank yum doxé man ta am tank xolal wërsak bi la yalla soti ci gëm yalla ba paré nang ko jaamu amna ko xamne yalla nat nako yonam neeku ci affaire yalla munu lo waxa bam gëm ci boromam dara muno waxa wax bam deugal ben yonentou mom dal bopam rek la gem te iman dafa melni deret ci nit deret bu wacce deug baxut bu hege deug baxut docteur bi bu ko xole da fay nek dig doomu fofu ngay meuna dundé dundou bu bax waye sa deret bu wacce baxut bu hege baxut même bude ci walu sukur sax bu wacce baxul bu yegge baxul ci digg bi rek la wara taxaw iman non la mel gis nga iman su dhaifé deug wacce deug new doole deug borom day dem yag dudut gem ci yalla dara bopam rek lay gem so waxe mo la affaire bi da yalla lan yalla dal dara ñun ñoy defal suñu bop luñ am ñoko utal suñu bop luñ lepp ñoko yoré waw yalla defalu ñu dara iman dana fay yegg amna ñu dem bëggem lolu moy nit ki lu am rek moko may bopam lum am rek moko may bobu da fatina ne mu ngi lera ko xane moko gëna am xam xam dakh ko gën ko am xel dakh ko ligé ta man ta am dara yaangi ni danaka amul ci xel lu bari way fex nga ba ala yaangi ni alal jaangi soté ko kon xam nga ni amna ko nekk ci gannaaw waye nit ki imanam dana delu gannaaw di delu gannaaw ba nga xamne da fay dem bi gis wujjotam gi gis amam gi gis familyam gis katanam japp ne lepp rek moko defal bopam yalla genn na dem fele mom mu taxaw lolu iman bu dhaif mo koy def moy comme dread ju wacc baxut ci nit deret bu heeg moy iman bu yok iman dana yegg ci waji di tuddi yalla di jullu ci yonent bi de nga di effacer di effacer di effacer ba delu ci ne yalla do nga fi dess legi nak fofa bo fa yegge dafa laaj serign mu dimbele la parce que bo rul lolu da ngay mam xam nga lan moy mamam moy yalla rek fi nek moy def lum def baxna li fi xewé bu yalla la manam yow de legi yow fasatu leen def dara yow da nga ne yacc rek di xolene yalla rek yalla yalla yalla ta yalla yalla bay sa tol de mata serign bi dan wax ne deng nga gis nit ñi gis mbinde fi rek mo lay jëriñ mu ne dem ba nanguna yalla mo xam katan moy def lepp la hawla wala quwwata illa billah waye mu ne nga delsi waat melni dafa am lo gisat mu ne da fay niru manki waye moy mat kon ndeka iman bu wañeeku bi mu ngi melni deret ju wañeeku waye iman bi yok ba yegg ci majsub bi yitu go xamne da nga tak ci ko rek delo lepp yalla yow sa yo nekatu ci serenatu lepp nga effacer ko bubi tam baxul fofu tam dañja fofu tam dafa graw kon fofu lañuy soxla serign bi jël la dela delosi ba nga xamne da nga taxaw ci digënté bi di gis yalla di gis mbindi fi sew sew la kon wërseug la mom xam xam wërseug la jaamu yalla jot nga mëna dem jaamu ji yalla wërseug la amna ko xamne mënuko man na endu ci ay tiaxaan yu metti yo xamne day ñaxato xip mbubba ma nga toy ñar ñar ji du jeex waye xéet juroomi minute jaamu yalla mënuko juroomi minute jaamu yalla mënuko kon yaw mi yalla dimbalé yow lu mbir yi xumbu xumbu lu liggéey bi metti metti ngay jaamu sa borom diko bayyi xel lu tam wërseug la di lool wërseug la kon xol bi nga xamne yalla mayna lako mu meuna dekk aduna ak xam xam bi fi ne ak ngirign li fi ne xam sa borom xam sa bop wetal sa borom diko jaamu di liggey pour am liggey ngir dimbalé sa njabot liggey ngir development li wërseug la yo xamne yalla soti nako ci jaam bi ba danaka ku nek nga gaddu sa wal di dem ak mom muy ay millions yu bare bare bare ta alal ñewagul keur gu rafet ñewagul auto bu rafet ñewagul kon jangali ci islam dafa ñewon fu fatali la wax la ne nañ out ta nañ ñaan yalla mu dolil ñu ta nañ ñaanal njabot gi yalla may len wërseuk bu yaatu ndax ci jamono wërseuk lañ nek waye nak buñ faté ne yalla jox nañu lu béré béré béré béré béré béré ndax ñi mëna continuer di sante yalla kontel na la ko ba mat ñaar fukki mbir yo xamne ay wërseuk la yo xamne jaam baangi and ak mu ta jaam bi mënu ko wéddi lo ñak yima wax leg leg yalla jox la ci lu béré béré béré béré kon lan la jaam bi wara def moy gor gor lu ci jamono bu nek liko yalla denk mu jappalante ci ak jaami yalla yi liko yalla denk nak loko tek ala rek dedet epuna xam xam bi yalla la ko denk partager ko ak jaam ñi ñi jeriñuko waaw kaddu gu rafet kaddu lameñ wi yalla la ko denk waye man nga ci wax lu rafet pour jaam ñi wax ci luy defer bañ ci wax luy yaq parce que lameñ dana wax mu deferu dana wax mu yaq kon yalla denk na lako muy warsak bu reuy di lameñ bi waye fexel ba bo ci waxe ci kër gi ci office bi fo meuna waxe rek mu defer mu baña yaq parce que leg leg nga dem ci mbolo nga wax rek fekk yaq nga lu bari bari même suñ mbokki politiciens yi daf leen di dal mbolo mi dañ leen di yoxulo rek ñine ñun am nañ mbolo rek ñi taxaw ci mbolo rek wax lu hopp wax lo xamne day upp ñi jël ko tasare ko muy yaq di yaq di yaq ba yaq digënté bokk gi fekk yow ya ko taxawon wax ma tax lameñ wi momi tamit wërseuk la waye buy wax wa qulu linasi husnan wa qulu qawlan ma'rufa wa qulu qawlan sadida yalla ne wax len waye bu ngeen di wax na jup na nek ñeek ak tiranga nga jël sa bop bobu nga xamne yalla defal na la muy wujur gu anda xel muy wërseuk nga delo ko yalla yalla loko jox bu la fayé rek day bari ndax mom jëmmam ji la lay fayé bo jëlé sa bop may ko aduna aduna mom bu la fatelo yalla dana la may dé xam nga lum lay may ben place bu xat ci souf ñu xoti ko duggal la ci aduna mom lo rek la may man wahaba nafsuhu lid-dunya lan tuhtiyahu ad-dunya ila qithatan min al-ard liyudfana fiha aduna boko joxe sa bop bam fatelo la yalla mom mo nglay préparer ben kër gu ndaw la bëgg may mom ben rek moy place bu xat ñu xoti ko muy lu ndaw nga teud do meuna jaagar beku fofa ngay teud mom lo re la may lo re la la xare mom aduna mom cioli lu muy bari bari mom place bu ndaw wala lay xare amu dara lum la préparer mom aduna lurul lolu mata jamono bi nga xamé né wërseuk bi ñëw na kër gi yaatu neeg bi yaatu lal bi yaatu ngay dund boye bo nga ci soralé yalla ndax aduna mi bis dana ñëw lim lay fayé moy place bu ndaw ñu xoti ko rek dina la ci yemm jël suuf sa tek ca jël banti ya tek ca jël deg ya tek ca jël sen tanki nokkas ko del ci wat ci kër gi di lek seni domoda nga ne tek ca yalla ba yow loolu la aduna di fayé way wa man wahaba nafsuhu lillahi sayu'tihi jannatan harduha as-samawati wal ard wahidan lil muttaqin allahumma irsiqna husnal khawatim su fekke da nga jël sa bop jox yalla yalla jox la bopam ta yalla bu la maye ya koy mujj heppele lolou la machu bu don wax ne sama nguur gi epp nguur ak yalla gi ñu nan ki wax na hay mu ne dedet mom nit ki nguuram gi num em lu tuti la di wa legi bim jele bopam jox yalla yalla jox ko bopam la yalla num em yalla la fere te nisab bang fi haqu haqaiq ak nisab waxtu wu nit ki amé fana muy deug mu am baqaw muy deug su nisabe pe yalla bi da fay mujj am nguur gu yaato di dund bu teye so maye sa bop yalla rek mu jox la jëmam ji da la faya wale itam aljana li ñi tuddé aljana ñu né yaatu waye mo gëna yaatu xasamaan ak suuf waye hand ak aljana sax jëmmi yalla jaako dakk ta moko gëna reey ta bo joxé sa bop yalla mom yalla mu jox la bopam faskuruni askurkum kon jambi dafa am haq digentem ak boromam am haq digentem ak moromam jamono bu nek dafa wara tok ci togub bu gesto xol boromam right bu xole lef gis moromam ku ci nek nga sam haq sa digentek mom su ko defé suñi njiti diina yi ak njiti aada yi ak ñi jité kër yi ak ñi jité office yi ñam ñop ñi gestu jaami yalla yi njité di leen yërem waye ñi xol seen borom ta diko jaam lolu mom nga wara deggal ta mom nga wara minal itam njabot gi nga xamne ño nek ci sa gannaaw motax yusuf waxon na boromam ne inna rabbi latifun liman yasa ñom gisoon na yermande yalla ji ibrahim inna rabbi lasami'u duha sama borom de ku ñaan mu degg la mom gisoon na yermande yalla ji salihu mun inna rabbi qaribun mujib sama borom ku jegela ku wuyu la suleyman ne fa de nga fa inna rabbi ghaniyun karim suhayb ne inna rabbi rahimun wadud nuha ne inna rabbi laghafurur rahim kenn ku nek ci yonentuy dana adressa yalla yermande jo xamne manam ku xam yermande yalla ji ak yaatu wayam do am dara loy tit lo moy ak geureum borom bi ci lim la may ak xewal gu yaatu gim la jox tay sante tay geureum tay ut ndolal jamono bu nek borom bi tabaarak wa ta'ala dana defal jambi mandar gam dafa bëgg yalla mandar gam ku bëgg lu baax la jam bobu amna fukki mbir yo xamne bu feñé ci jambi andak jam bobu ku baax la ku bëgg lu baax la ku bëgg boromam la lolu moy fukki mbir yo xamne day andak jambi feñ ci jambi nek na jikko jambi moy alamatu hubbullah mandar ga bi tektele beug yalla jaamu yalla te nangu dogali yalla yi jambi liñi waxtane te liñ ci jublu moy fatali suñ bop jikko yi de nga ak may gi ñi yalla may gannaaw buñ nekké di ay nit wërseuk bi la yalla jox bala nga egg ci alal su boba bu alal ñëwé yow dang ko mëna partager bokk ko jami yalla yi dimbalante ak ñom ñi ngi ndokkel mbollem julit bo xamne lila yalla may yang koy yëkëti diko bokk ak jami yalla yi di dimbalante ak ñom ci kaddu gu rafet ci alal ci lu mënta do parce que ndimbal du ne ci benn bo rek lay joggé kenn ku ne la yalla wërsegal man nga ci dimbalé jami yalla yi ñi ngi ndokkel ñi nga xamne ñom dañ fe nekk di jëmmi njëriñ wolé ke ñu nek fek di xaar jëm ji ñi jëf ko ci bir suuf ci mo karakas bi sey waye dañ fe nek di jëmmi njëriñ suñ kaddo nit ñi jëriñu buñ jëfé nit ñi jëriñu luñ am ñi ngi cey ut lu baax pour di xadol seen bop hël ci kanam yalla ñi ngi ndokkel jaam ñoñu jéxuñ fi ñi ngi fi ño xamne lu baax rek lañuy def fuñ tollu lu baax lañuy def yalla yalna yalla yok ñi mel nonu inshallah su ko defé ñi dal di yewal fofu programme bi lamin won nañu ne liñ amone ci time bi jeexna ko defé inshallah buñ delu sé rek danañ continuer ak yow ci fatali suñ bop fatali len lepp luñ fi wax ci lu baax nak nañ xam rek ne ñaanal len ñi yalla ñi bok ci lañ diglé ñi def ko waye luñ fi téré yi ngeen ñaanal ñi yalla ñi bok ci ñakoy bayyi yanne yalla may ñu dégg ak top wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin
2: حاء خاء دال ذال را زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين
3: جيرجف شيخ باي مختار توري مبوكي سوكو ديفي دغين كو كوم نيم كو واخي رك نون لا نيو كوي ديفي وقتو جيخنا خيتنا جيم سي جيخ ni ñuy def rek and ak yeen ci li dess ci 87 nga def 77 877 990 995 877 990 995 su ko defé rek fofu lañ mëna and ak yeen ñu jël rek suñu fausse call bi ci line bi. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
3: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
4: Jërëjëf waré bi rafetna.
3: Okay team Thomas
4: jërëjëf. Ñu la mi yott ak yorale.
3: Amin ya rabbi.
4: Rama ka yenen.
3: Amin way amin ya
4: rabbi.
3: Okay amin ya rabbi jërëjëf. Jërëjëf ñu koy jaajeufal bu baax mom team Thomas. Mën nga na def ni mom rek ci 7 wala 877 990 995 877 990 995. Ñu jël keneen ci line bi. Assalamualaikum.
5: Alaykoum
3: salam. Bismillah.
5: Ah señ Cham na ngeen def ma def len la te mom tel na.
3: Eh waaw waaw. Señ Papa Niass.
5: Na waaw na ngeen def ma def len la.
3: Dede defuñ dara ñu ngi sante
5: Allah. Ma sha Allah te mom Yalla programme bi ki yob mu may raw semaine yi bay bi mom alhamdoulillah.
3: Bi kay am nga ko mom ma sha Allah.
5: Wallahi wallahi ma sha Allah naka señ bi ma def dara.
3: Mo ngi lay deg.
5: Neeku ñu ngoy nuyu ñu ngoy ñaanal Yalla ñu ngi sax ci mom ñaanal Yalla. Waxtanam yi neexna deglu mom lo ñak xer rek dang ko meuna capté
3: ndeysan
5: deug am la koy jégel ba nga xamné ma sha Allah
3: wallahi wallahi wallahi
5: wallo ko ci yob barakallah barakallah
3: okay
5: neeku ñi ngi rafetlu waxtan yi ñu koy ñaanal Yalla ñi ngi sakku mu ñaanal Yalla ñi ñaanal borom rojo bi comme ñu ko waxé lu baax rek lay def yag na ci
3: ndeysan
5: ci tam mom yag nañ ko xam ci jamono bu yag na ko amagul sa radio ndeysan nekkon di commune football nekkon radio de doce bela amma yoyep wa ñu ko don top wa mom daf ñu yag neex
3: waaw ndeysan
5: ma sha Allah gis nga lu bax rek lay def wa yalla dimbali ko mom
3: amin ya rabbi ñass jerejeuf
5: seen di programme bi amna solo programme bi amna solo jerejeuf serigne bi ñu koy ñaanal yalla ñu koy ñaanal yalla bu baakha baakha baakha
3: amin amin ñass
5: war way deppo jamono lepp lu mu soxla rek yalla ko yalla jox ya rabbi
3: amin ya rabbi
5: ak kep kuy deglu rek ya rabbi tolof tolof yo am rek yalla ko yalla faj ya rab
3: amin amin ya rab
5: yalla rek ko meuna faj yalla ko faj ma sha Allah kontane may lol assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jerejeuf serigne papa niass ñu koy jaajeufal bu baakha baax fu ci suñ ci balia ñu jël kenen ci line bi assalamu alaykum
6: assalamu alaykum wa alaykum assalam
3: ah uncle mo
6: waaw bu ka bay
3: na ngeen def way
6: alhamdulillah
3: ayo bismillah yaang ci bir
6: ma nga gërem serigne bi
3: mo ngi lay deg
6: ñu jangale ci islam amuñ payam yalla mi am te yalla ñu ko fayal
3: amin ya rabbi amin
6: jangale yalla bo xam yi su ko nit ñi topa ta ñu bari duñ am problème de
3: ndeysan deug la
6: rek moy problème bi
3: machallah
6: moy borom jangale ci islam mo nga ci wax rek mo ci neega
3: wallahi deug la
6: yalla ñu ko yalla fayal
3: amin ya rabbi amin amin
6: mo xam ñu bëgg yalla na ko yalla defal
3: amin way uncle mo amin amin amin ya rabbi
6: laaje ci am yalla la yalla dina jappale sa
3: amin amin jerejeuf jerejeuf
6: uncle
3: jerejeuf uncle mo
6: nga jerejeuf
3: aywa jerejeuf ñu ngi lay jaajeufal bu baaxa baaxa baax am nañ bëkté ci mom uncle mo ñu koy jaajeufal cheikh bay bala ñu tago fokk na ne aljuma bele amna laajte bo xamne amna ko indi won moy koku doon wax ne fogo mo ne gambien dina ko tontu waye after bi ngi ci defé tontu momit ñewat na waye dafa melni dafa ñewat djegal
7: wa xamna dafa japp dem na ba gis na rek dafa djumon djumon na ci nim ko laajé djumon na ci lim doon laajté xamna kaddu gi nim ñewé won dana amone am ñum laal ndox gambien la wax xamna wax xéne gambien
3: wallahi
7: lool nak yalla def na mom jot na ci tontu bi xam la na dal legi lolou mom mu ng koy djegalu
3: ndeysan
7: jami yalla dañ ko djegal
3: ahakay wallahi
7: waye xamna dañ ci djel occasion wax ak jami yalla yi wax ci media bi ñi gëna baye xel ci duñuy waxe rek
3: wallahi
7: da fay media bu doy war
3: torop torop
7: te lo wax lu nek rek ay junni dom adam ñing lay deglu
3: waaw
7: bo legge sa dom yi sa seul yi sa setadar yeb dañuy ñew
3: te kat bu lo ci xamul jamono ji ng ko waxe bu del ci waté
7: waaw
3: da fay melni tay nga ko wax
7: waaw mom kay suñ ko tege ni dañ nan ndax borom deena sax
3: waaw
7: mom ndax est ce que borom neeku di dundu lañu
3: waxi day
7: jégué lool
3: fekk
7: yow dem nga bu yag
3: waaw waaw
7: mata dal ñi sooralé kaddu yi rek waxon na fi ne lamagne biñ ko bindé def ko ci biir yalla dafa xam graw gi mu graw bam jël beñ fensé ko
3: wallahi ndeysan
7: bim ko fensé ak beñ muy bëtt di génn yalla fensé wa ko tuñ muy ñaari fens rek pour bëgg mu
3: bañ mom rek mo am ñaari fens
7: wa mu ngok pour buy génn mu xam ci lu mu wara génn
3: ndaysan mu ngok kon jerejeuf su ko defé rek li ñu cërélé won ci waxtu jeexna cheikh baye ñu bayilé rek tagato ba benen aljo jamm inshallah
7: doré ko ci yow ziyara la ziyara mr peter ak njabot gi yépp ñi déglu di ñaanal jangalé ci l'islamit ma ngi leen di nuyu ñëm ñëpp di leen ziyara di ziyara suma way jurwa alhaji antuman gey ak ya aji adama fati ak njabot ga yépp ziyara na len imam charno ali maska ak ya aji dado cisse cheikh ab ali ka ak sar drive ñep man nuyu len ziyara len ziyara suma mag mamad touré ci london kona di doomi bay cheikh omar touré wali yalla mag bobu ñi gi jaar ci mom nuyu nak wa jumaaja wa adra ba yep mamad ñi lay nuyu di nuyu soxna fatima di nuyu njabot gi yep di nuyu dara cheikh ahmed sayyidi ali habib touré fele ci yundum seigne habib touré radiyallahu anhu dara ji ñing koy nuyu ni soxna ak njabot ga yep su ko defé di nuyu ajaratu ramo kamara muy anti ramu mo xamna xeyna jamono bi mu ci mburumi
3: waaw ci ndewol
7: waaw ñing koy set bu baax witam jaama bi yalla la bu yalla baaxal
3: wallahi deugal
7: yalla gëna deugëral
3: amin amin
7: ko defé ñu nuyu ko nuyu njabotam nuyu mbollem ñi nga xamni ñi top Mr Edward di gëñ nañ ko dégg waye momi tamit xariti programme bi la Edward Gomes daf ñuy top comme ni ñi Tim Thomas ak ñeneen ñi
3: top wallahi
7: daf ñuy top bu baax Mr Fay dégguñ ko tay
3: waye
7: ñi koy sét bu baax ba ci Mustafa Mr Mustafa Diop fele ci bourse bi mom tamit daf ñuy faral di top bu baax ñi koy nuyu diga ziar waye señ pam ñass
3: ñu
7: fi joggé ñu koy jaglen nuyu ak ziyara
3: nit
7: ko baax la mom tamit
3: wallahi
7: bu defé jaar ci mom nuyu mbollem ñi nga xamné ñu ngi top Assane Gueye ba tay taxi driver
3: mom taxi ba baaxagul
7: moto bi baaxagul ñu koy ñaanal yalla
3: yalla borom baax la
7: may moto bu baax way
3: amin ya rab
7: ko baax la ma sha Allah su ko defé Seydi Lamine ñi yewal fofu waye kima wara auto moy al imam
3: jawara
7: jawara ñu koy sét bu baax di ko ziar momi tam tafsir bi neexna amna natija amna meññet bu ñu mëna jëriño
3: machallah
7: bu défé ñu koy ndokkel bu baax di ko ñaanal fan wu gudd mom ak yaram wu wër
3: amin ya rabbi
7: ci taxaway bi am ci alquran nuyu bokki yeb wa
3: cheikh omar fay momi dañ nañ koy dégg cheikh
7: omar fay andré bu
3: omar fay légo lég mu am lum daan joxé ci programme bi
7: alaji omar fay
3: waaw ñu koy nuyu bu baax ziar
7: baax ba ci pal modou sa
3: sou leen jakk waaw
7: falé mom tamit ñam ñepp ñu ngi leen di sét ni ñi déglu ci biti yépp ak ñi ñi déglu ci biir da nga bëgg konté sax waye da
3: ngay melni
7: Saïd Cissé Saïd Cissé
3: bay Modou Kassali momit ta su ne mu ngi top mom
7: borom tol bi ci Bakaw Saïd Cissé ak njabot ak Alhaji Baratal gi momit tam ndaysan xana fatali ko ñaanal ko yalla ko
3: fonko
7: programme Alhaji Baratal waye Saïd Cissé ak ñom Omar Gueye yaayam Zona Zainab ko njabot gi yeb ndaysan ko xamne rek mo ngi top di ñi deg xamñu ta xamuñ la wala deg nga programme bi neex na la yalna yalla defal la jamm
3: amin ya rabbi
7: ci yokute ak zahir ak batin
3: amin
7: wa akhiru dahwana alhamdulillahi rabbil alamin
3: jerejeuf cheikh baye mokhtar touré waye jerejeuf yeen ñi nga xamne yeen nga andon ak ñun di ñu top ci suba ak tay gi ci seen jangal ci l'islam di len jajeufal jox len dig dajé ba benen alkhamis aljuma ak jamm inshallah rabbi ci kanam ñu and ak oustaz alhaji charno aline jawra seen tafsirul qur'an gannaaw yeg leg li
8: baane activate and win exciting prizes Zanzibar holiday packages up for the grabs sign up activate or renew an Africell business service for 12 months weekly prizes and a grand prize draw Africell Nyoko Yor.
9: And now, here's your brand new broadcast on radio called the GFF Hour, a program conceived by the Gambia Football Federation to serve as a bridge between your duty bearers and the football family. In this program, we'll be bringing you in-depth explanation of the activities and operations of the GFF for your understanding. The GFFR is on West Coast Radio 2, 92.1 FM every Wednesday from 7 to 8 p.m. It's the newest football show on the airwaves where you can catch up authoritative voices of football managers and the duties they carry. We'll be discussing the achievements registered in our football culminating with two successive Africa Cup of Nations appearances, as well as the challenges we face with and the way forward to consolidate the gains we have so far made. We will dissect for you all our engagements and the separation of roles and responsibilities between the policy makers and the implementers. You can also join the conversation on telephone, and the studio numbers will be shared with you during the program. You can call to share your opinions and ask questions, and we will seek to give clarifications. Catch us on your favorite West Coast Radio 2, 92.1 FM every Wednesday from 7 to 8 p.m. with me, Bakary B, Wednesday from 7 to 8 p.m. with

di len jox neyo bi len yalla sedd neyo jam neyo mucci neyo barke gannaaw buñ len joxe neyo bi tolole ko ak sen waccu way ndax li la len yalla wacce jam mucci barke yalla nañ ko bok ñu ngi len di ziaré ñu ngi len di balwaq di len balwaq di len wax jumaatu mubarak yalla suñ mbir yépp dole ko barke ci bis bi ndax bis mom yalla def nako muy bisu barke mbokk yi gannaaw lolu ñogi delu sen yi ci lesson bi suñ taxaw lon ak yeen moy fi yalla waxe muy lu daw yaram ndeysaan daw yaram lol muy dombu jigen yalla ne sa buñu bégélé kenn ci ñom dombu jigen xolal kenam ga rek day marqué day soppé ku kum ku jaq ni kanamam soppé ko no la soppé ko ci bu ko yalla war sagalé dombu jigen ku jaq ba nopi neub am meram kanam ga koy woné mune melokan wo lu ñuy melo yalla nga man de def na limay def te mako sañ may bindu gor may bindu jigen mako may kuma sop kuma neex luma neex ci lima yor la lay may ndax may maye ken forcé wuma yahabu liman yasaw inasan wa yahabu liman yasaw sukuran aw yusuu joom sukranan wa inasan wa yajalu liman yasaw aqiman kum ci defon ngay jirimit fa tabarakala da ngay talal loxo ñi am rek kom bëgg la ñak bu la bolé ci way ami lum la jox bégé ko yalla nak ma sét nak ndax li nga xamné jox na ko ko mune bok na ci day neubutu aw nitam pour mu yébané ko ñi yégal ko ko pour ma yégal ko ko pour ma jox ko mu yébané ko sax du ko def ngay dox ci kër gi rek nga ne ah ki sa dom la mu ne ki suma dom la kañ la juddu ki de amagum na 2 years waaw wala nga dajé ak ndaw si rek mu bot ko lay lek mu ndaw si bu ci tolo ci digënté fa moy dem ñu ko bindal yi muy ray ci yaram bi ngir am jamm waaw bu démé ba mu ci ñëwati né pour lu té lu xalé bi barkelo lu melni tokantal ak yoyu bokku ni ci li yeglé né ndaw si amna dom pour bay ji yom yeglé ko dedet mu melni ñi yegon ëmb bi rek ñoy ak amam domi ak dajé mom mu bot ko ñu nan domu domam la am seutam la am yu démé non yalla dal lu ci mëna xew man may def lama sop may jégalé may gi mako mom makoy jox mako joxe mangi seen nak ñima ko jox naka lañ mune way gis na ci ni lañ koy defé dañ koy neub ñen ni ma xolati ba tay ndax dañ koy téy ray ko wala dañ koy téy ci doye dal toroxal ko nana ki kay jigen la baal rek su magge la la goor bu gis ko bëgg ko ki kay jaru sax solal jaru sax jangal jaru sax yar bu rafet ma xol ndax kenn ci ñaar yoy la koy téy da koy jëyé def ko dom top tok ndax xam dom ak mok dom kan mo ci jëriñ morom wala daf koy rey sul ko ci suuf hem ci ak ñepp ala sa ma yakumul li ci yalla wax moy yalla ne téy leen li ma leen jox muy dom ju goor ni muy dom ba jigen ci ndax abaukum dom sen wala bay sen yeen njabot ci sen bayyi wa banakum yen peren ci sen dom yi la tadrunu ayyum aqrab lakum nafhan kenn ci yen xamut ku ci upp njeriñ ci morom bayyi mu ngi fi mom dafa jidure fek papam fatu mi korti kurti ba man xam njabot waaw comme bayyi defalut ko waye xamul mom moy defal dom wala doma koy defal

0: te doom mën naa màgg fay ko, defal ko lu toll ni mu def li mu ko defal ak li mu pertoloon ci bàyyi yépp nag dara bañ feeñ ci moom. La tadruuna ayyuhuma aqrabukum la aqrabu lakum nafan, kenn ci yéen xamut, comme kenn ci yéen xamul nag téye leen yar njaboot gi, jox nañ leen mi jox nañ leen yarukaay muy islam, andi na leen ni ñuy yaree nit, yar leen yaru islam, jàngal leen seen diina ngir ay jaam lañ, buñ màggee ëllëg mënu jaamu seen borom te duñ ko doye dal. Jàngal leen liggéey ngir ñu mën a toppatoo seen bopp, ndax ay ahadis wax nañ ci wàllu liggéey. Yont bi nee na na nga liggéey ba mel ni koy dund ëllëg, kenn ku ne loola la war ci waxtu nekk nag, fekk yaa ngi man da liggéey mel ni koy dund ëllëg, mooy da leen fàggul tey di fàggul ëllëg, waaye da leen jaamu yàlla mel ni koy dee ëllëg. Xam ne bu ëllëgee néew ngay doon, su ko defee kon ni ngay paree ni ngay jaamu yàlla mooy da ngay sellal sag jaamu yàlla. Waaw, mu mel ni julli yi mujj ngay julli, yi nga mujj yi ngay julli, mu mel ni ñooy julli yi mujj yi ngay julli, nga xam ne moom la ñoo mujj bind ci sa téere jëf bi, mooy julli yoo xam ne yu mucc ci ayib la ngeen di julli julli googu. Liggéey bi it kazalika naka noonu, abaukum wa abnaukum la tadruuna ayyuhuma aqrabu lakum naf'an faridatan min allah innaka kana aliman hakiman. Suratu nisaa yi la aaya fukk ak benn ci war a jàpp doom yi, yemale leen, def leen ñuy may ca yàlla, mayu tiranga, may goo xam ne yàlla rek moo ko jagoo diggante moo ak jaamam. Kum ko ci jox lim la jox moom may na la ko mu nekk xaas ci yow, topp tooga yow la war ci anam bu nekk. Li nga xam ne war na la ci moom nag bu juddoo nga sàkkal ko tur woo xam ne munasab na ak islam, ku ko woo ñoo xam ne ab jullit nga woo, ngeen mooy tur yi nga xam ne bisal fusuqu badal iman, tur yi nga xam ne boo ko waxee ñu ne xanaa kii nekku jullit, yooyu na ngeen ko oytandiko di ko tuddee seen doomi jullit yi. Waaw, ngeen jël tur yi gën ci tur yi di leen ko tuddee, di leen jàngal diine islam. Waaw, li ci des kenn du leen ko wax, ndax loolu moom fekk na leen ci baax, mooy dugal leen ci métier yi ngir ñu am lu ñuy fàggoo. Li ko ci gën a intérêt mooy jàngal leen diine islam, nañ xam seen diine, ndax am na loo xam ne muy jaamu gi fardu ayni la, bàyyi mënu ko defal doom, doom mënu ko defal bàyyi, bàyyi dana fi jógee doom di ko ñaanal, waaye jullil ko yombut, xanaa julli sëlmal ñaanal ko rek, waaye jullil ko moom yombut, wooral ko it yombut, ajal ko màkk yombut. Kon ñaan gi bu fi neexut ñu defal ko ko, li nga xam ne mooy julli gi bàyyi la waroon, koor gi moom la waroon, aj màkk gi moom la waroon, su ko neenee doyeedal ko defal ko gannaaw amul njëriñ. Su koy def nag ba xëy jógee fi wala mu lottee ko te mébétoon ko, boo ko ko defalee mën naa jëriñ. Ko defee mbokk yi dooma ngoog ak bàyyi kenn xamut ku ci jëriñ morom, looloo tax ñu war a jàppante, sàmmante, yar, defer ba yar jotee nag, ba yar jotee. Benn góor nee na ku ne sama doom ji mënuma ca dara, mu ne mosoon nga cee man dara te defoo ko. Yàlla ne li la siina baada ous billahi mine cheytaani rajim bismillahi rahman rahim. Yàlla ne li la siina aji sax la ñeyal ñi nga xam ne laa yuminoona duñu gëm bil aaxirati ci alaaxira, te mooy ñuy weddi. Gis nga alquran alaaxira ku ko weddi rek kéeféer nga. Mu ne ay al kuffaar, ku weddi mooy weddi alaaxira, ndax weddi alaaxira lu rëy la, lu rëy, fas ko gëm, lu rëy la ci pas-pasu iman, gëm ne alaaxira am na. Mooy dangaa jox yàlla gëdd, kattan lim am nangu nga ko, yeeyal nga ko, ne ko yow dong yaay ki man, pas-pas bi loolu la. Soo ko weddee nag doyee dal nga, néewal nga doole yàlla, lottuloo nga yàlla ci dekkal ak dindi fi àdduna bi indi fi alaaxira, loolu da nga ko doyee dal. Moo tax mu rëy lool ca fas ga, ca gëm ga, reuy lol ci bankou wedde li latina la yuminu bil akhirati mune ñoñ nga xamne gëmuñ al akhirah ñeal na len masalu sawi mune misal bu ñaaw misal bu bon lañu misalo di sul dom ye jigen ni yakane duñ len dekkil ëlëk di len laaj te lol day am buñ xamone ni ñi dañ leen dekkal taxaw leen ci seen karam di leen laaj lan ngeen def ba seen bayyi doon leen sul te deewu leen suñ ko gëmoon lool duñ ko sul bu fekkoon foofu rek leem mbir ye reey lool waaye ànd ak leneen mooy ñu ngi sul doom yi jigéen ni te aajoxoo nañ leen balaa ëllëg buñ dundoon ba tollu ci sëy dañ leen di sëyloo dom je jigen duñ doon maye tay bayam nek ni ci lang gi tuduñ ko ci may ak dom ba jigen bi ñu yëkëti cyan ga jox ko kenn jox ko imam wala ñu jox ko kenen ko jëlal cyan gi tegal tek ko ci sa loxo ta bayam nek fele ciow la ñëpp koy dégg ma jur sama dom to tew ñu yër jëkëti cyanam lajuñ dom bi jigen waxuñ ci dara waxu tuduñ ma tasuñ ma woruñ mané cyan gaangi ni ndax diko joxé lolou lay wax lolou ngén ci soxla nak mu ngi ci yeen kon lajna ngén bayyi fi doomi jugéni ñu ñu dundu bu ngén mélé ni ku ci amul aajo hit am ngén ci aajo waaw bo sulé li nga am sa jarban mag ci sa souf nga ngëp ci loxom dem ci kër jambour di len kumpané ndax ñu may ko sa jarbatam dit bu kérogué da nga fatlikou né la nga amone ya ko sul xagn nga ya ko xagn sa bop waye tay bu fi néxam di dundu dé soxla nga ko mo tam misal bu ñaaw lañu misalu yalla na walilahi ayi sala ñeeli yalla al mashalul a'la misal bu kowé nak yalla rek la ñeel melokan wu kowé misal bu kowé moy lan ci yalla annahu la ilaha illa hu lol duñ ko bakke ken sifat lo bo xamne duñ ko jox ken menam yalla rek moko jago annahu la ilaha illa hu ben bur budul yalla amut yalla rek lañ koy bakke bakku ko way banguko yalla misal bu kowelam ñom yéféri yor misal bu soufé bu bon ci sen askano askan liñi askane yalla luñ bëggul ci sen bakani ñu né yalla doomi jigéen yi la muy qusa akinana ñu né yalla malaika yi ay domam lañ té yit ay jigéen lañ xolal ñu ngi jox yalla melokan bo xamné yalla sel na ca moy melokanul hawadis melokanu mbindef lañ ko jox mbindef moy soxlo wo tak jabar mbindef moy tak jabar di ci ñaan dom yalla may ko dom mo am dom diko bambane lolu mbindef la way du yalla kon melokanu mbindef lañ jox yalla tay muy lu ñaaw ci melokan melal giñ ko melale te yalla don ko xamne misalam lu ko wel te moy anhu la ilaha illa hu wa huwa mom yalla ala asis moy ko not ci nguram yalla ku noti nguram la amul kenn ko am katan di soppandiku ci nguram ak yalla gi ta sobut ko al hakim ku xereñ li ci mbinde luy mbinda fon yalla ka binde hakim mo yalla mo tek mbir famu yello waaw la yasalu ama yafalu wa hum yusaluna yalla duñ ko laaj lim def minde fi lañu laaj yete yalla fum tek biram lolu yalla na ci amul ken ku ci am bind gis bu ñaw hakim ci minde fami mo mi sak minde fi def len ñu ay mindeef ñuy haajo mu sak xiwal di len ko jox jeri jefati yalla ne walaw yu'aqisu Allah budon yalla day japp anase nit ñi bisul mi ci nak toñangé bu fekkon yalla lu nit def ci toñangé mu téyé la daf lay xamal ni yalla ku bari ñeegal la yalla day yërmé té lu gëna bari ci li ngeen def daf leen koy yërm té daf leen koy jéggal yërmandem da ko dawal ci sen ko moy yërmandema noti yeen am méram bu fekkon noro méram mo note moy lu way def rek mu jappé lako bu fekkon lool la ma taraka dubay aliya ci ko souf min dabatin lu yukkat ci ko souf du am konon len lu ne rek yalla téhena la ci la nga def ci lu naka sa du nonu ba nga ba ñepp jeex ama je am legi nak jeexal lim binde su fekke yow daf la yem ndax yalla lim binde ci ko souf man na xey jeexal ko wala deet ak lum man yalla man nako te bu ko defon tay souf lu ci yu ko dotul am moy ndoxam asaman mi de wacce bu ko teyewon amul ku ko yebal li sax ci gantiax ci souf bu ko teyewon amul ku ko meuna saxal legui na mu teye ndoxam asaman souf wo ko amul gantiax kon li dess ci souf yeb day alako ndax li dess ci souf kenn ku nek war sax ci ngay wey ta ndox momu ak li sax yaay ci ko souf moy sa dundat su ko defé kon da nga gis mbollem lu dox ci ko souf haajo ho dundu bu teewon ñaar yi rek li non ci ko souf alako li mo gëna jëgëñ ci liñ leen di misalal pour dindi fi li ci souf téé ndoxam asaman mi rek téé ganca xuk souf gi rek li fi dess yépp lu ne yukkat ci ko souf lepp jeex fi légui nak mu bayi leen fi di tawlu asaman si ndox mi da wacc muy saxal ganca gi ngeen di dund ak yi ngeen di dundat ci ko souf mune walakin lifay nek yo aqiruhum daf len di yexe ila ajalin musamman jembe ci dig bi nga xamne mom lañ tudd lol nak moy li ñeñ ni bañ moy bispenc ci weddi giñ ko weddi ñu weddi bispenc ci ila ajalin musamman ñom gëmuñu ko ne al halam bi dañ ko sakal dig bo xamne bu ñewé halab bi day jeex day rap bispenc ci haduna day jeex bispenc ci taxaw lol lañu bañ dig ñi weddi nanguñu lolu walakin yu'aqiruhum ila ajalin musamman da fi bayalam bi mutahaw ndundari de dundu musakal len dig bum len tudal bu age mu jeex lakin sabaqat hikmatullah hatta yalla dafa jitu jam yaangi def li ñi def waye taxul mu gawé len ndax aduna bi yalla mu jël def nako ci hikmam muy dundu lo xam day mujj rek nek dundu luñuy dundé dundu bobu day continuer aduna bi de aduna bu ñuy dundé yalla ko sak dogal ko ba diram jeex bu dir ba jeexé nak fa tabarakallah li xew xew mata du gawé sen bugal mukk tayit sak na war sak sakat na bi muy dundu wa lim sak ci war sak dogal ne dana ko wacce ci ko souf minde fi dundé ko su ko defé mu matal len war sagam wo sakal len na ab dik bo xamné bu ñëwé lepp day jeex lutax li qalabati ar-ra'ma 'ala al-qadab yermande yalla mo not am miram yermande yalla mo not am miram jami dañu ñu def ci ko souf lo xamne daf leen di méré waye yermande ma not mu bayi leen fi ñu dess fi di leen yexé rek su leen gawé hon mbugal bu leen doon gawé mbugal kon limuy tekki moy miram yalla mo not yermandem ta miram yalla notul yermandem yermandem mo note am meram bu fekkone nak meram yalla dafa note yermandem kon kat li yalla jital ci xam xamam lol da fay dakku lenen lu wutek lol day nek waaw pour mu raf jamono legi lolou yalla wajut ko waaw def na jamono di continuer di ndundatu minde fi sakal len dig ba dig bi ñew fa iza ja ajulhum sa bu dig bi ñewé sen dig bi bu ñewé la yasta'qiruna du yeex dig bi sahatan lu tollok ben heure wala yastaqdimuna du jitu hit du jitu dig bi dig ba du manam sah du jitu dig bi te du bu digam jote hit du yeex lu toll ni ben waxtu dig bi ñewé rek lepp am bir mi ci dig bi la aju kiko dig bi nak amna kuko digé te mo yalla du kenn nak yalla ne waye ya'aluna lillahi ñom de dañu defal yalla ma yakrahuna ñom lo xamne bëgguñu ko ñu ngi cërele yalla ñom luñu bëggut ana yalla mo bëggul lu baax liñu cërele yalla te ñom bëgguñu ko moy doomi jigen yi ñu askane yalla xañ ko doomi goor yi ben ak bokale giñuy bokale yalla ci nguuram gi moy ñu sakal luñuy jaamu yalla luñuy jaamu jaamu yalla giñuy sakal liñ ci bokale gi yalla moy ñu sak ci ay xërem yi ñuy jaamu te yalla don yalla di kenn heewé jaamu ñu sakal yalla bokale li ñom ñu koy def ndax ñom bëgg nañ doom yi jigen kessé te de nga bëgg nañ doom yi jigen kessé wali ay doom yi goor amna ci ñom doom yi goor kessé lañ bëgg amna ci nak ñu bëgg doom yi goor ak doom yi jigen waye niw na ci ñom ko xamne doom ji jigen ko gënal doom ji goor nga xamne bu doon may bopam doom yi jigen lay jël bay doom yi goor niw na ci ñom legi nañu jël doom yi jigen ni partager ko askane ko yalla sang doom yu goor kon luñ beggut lañ jox yalla benen ba ñu sakal yalla bokale ci nguuram gi ta ñom tay kuñ ci ne yaay bur tay ministre ngay fal xofet ko nak ba nga xamni mo gëna neew doole ci lang gi bu joge kenn du ci top boko joxul kuko gaat du xam kum gaat kuko gaat day dox ci mbedd ak lepp kep ku mu fal ku ne djegé hoko mom ci djegé hoko ci ndombo tank mom lolou lay fal amul kenn ku muy far président ci mom ne ko mag yow ñoo mom nguur gi lima ci war mom lima ci am nga ci am diko setan muy dox na mbeugé amul ci muna légui nak yalla mom nguuram gi ñu sakal yalla diko bokalé lenen ci nguuram gi kon ñu ngi defal yalla luñu bëggu ñoom ko ci fal president li ci dess yep ci soufum lo len def waaw kon ñu ngi haskane yalla lu mbeugul batay ko ci jox nguur mom kenn moy mom nguur ga leg leg ki la gungé hon ci politique bi sax ba nga yek dota ko wul dang koy wacce bala sa xel di dal nga wacce ko ba yek ko ni mu ngi dox ci naaj bi amatut kum andat lool mo lay jox pouvoir mo lay jox contenté mo lay jox ak yek mo lay jox ak dal moy tax nga deuguer ci kaw souf ndax amula kem kon bañ xom kon xam ngeen ni gis ngeen da ngeena bañ bokalé mune nak yene nge askane yalla bokalé motax yene nge askane yalla num beugut benen ba yene nge doye dal ay yonentam xet bo dem fekk ko fa xetab umma bu nek ab xetam de bo demé fekk fu kuy doye dal ab yonent ko yalla yoni nga waron ca top nga lankal ko bañal ko mune yele ngi doye dal sama yonent ñima yoni doy lo len ci xeer wi ngeen di len wedi te yen bu ngeen yoni ku ci yoni sadak tay muy kum ci mana don nga yoni ko ci sa bour aduna sa bourup dekk nga mu dem raswaluñ ko moy wel ko muñ ko metti bop la ngay yendo dama yoni ñu ri jakk ha kero do agn do re do nek ndax lan ki nga yondenti ki nga yoni ci sa bourup dekk wel ko muñ ko dañ ko ri jakk wa legui man ma yoni yonent ngeen ne du fay wote te seenam yonent ken du ko ri jakk kon yene ngi def lu yene ngi haskene yalla lu ngeen beggul li ngeen gëna bëgg moy seen ndaw buntu bum kung ñu ubil ko welcome ko jox ko la muy laaj doon ngeen bëgg ma yoni yonent ngeen sama yonent du fi waxe du fi wote kon yeen ngey askene yalla lu ngeen beugut doyalab yonent doyatalab yonent aw way jaluna lillahi ma yakrahun li anfusihim mu ngi non li mu ngi ci yeen watasifu di melalit batay altinatuhum sen lamegni alkasiba fen yalla ne yeen ngey wax fen nak fen rawut jay sa bop yalla yoni yenent nga weddiko mu xal yalla xal yoonu top nga lankal ko ba nopi ne yaak ña teggu ci yoon wi yalla santane yene hem cir ci yalla aljannam je yene koy bok ndax am nga fa cir yalla ne ku wax li wax nga fen ma yoni nga lankal ma nga wax ne li fi nek ci pay ci ñimay jëfël nga ne ma am nga ci cër yalla ne boko waxe wax nga fen duma fay kuma ligéyul duma fay kuma nangulut li leela taxo yalla du fay kuko nangulut kuko bañal ku ne yalla neena dana la bañal waaw jappé len yalla lolu ku bañal yalla yalla ne dana la bañal wax fen nak moy ngene yak sama jam yi ma nangul yenay bok cieur heulek lolou mom moy wax fen watasifu altinatum dana wax sen lamegni alkasiba fen luy fen wi moy anna lahum aji sax la ñeel len al usna al janna fu ngeen di jele al janna ndax li ngeen di bokale yalla dafa al janna am al janna ndax kudur yalla dafa am al janna ndem kudut yalla amul aljanna ta kudut yalla amul aljanna neena man mi ngeen doya dal ma weddi ma yoni ngeen weddi ma du ngeen am aljanna ci man wax ko fen la wax ko fen la wax ko fen la wax ko fen la fiñ ko waxe ci alquran mo len moy wala in rujitu ila rabbi in li indehu lal husna bok na ci sen wax ñu ne nak ak liñu yalla jox yeb ci aduna bo alakhirah duñ ko ñak nim ñu gesto jox ñu alal ci aduna ñu doon ay nonam bo legge non la no joxe aljanna mom lool lañ wax wala ñu rujitu ila rabbi in li indehu lal husna yani wax ngeen fen ngeen xamul li fi nek fi safan du fi bummi samam non du fi yeketiku sama non du fi dagu di am jam lolou len yalla xamal yalla nak kaddu gogu da ko metti lol ci ñom muy wax nak raddan alehim wa tabkitan lahum ne len la jaraba ci deug deug deug analahum aji sax la ñeal len nara safara ñone ñeal na len aljanna ci yalla yalla ne len li len fi ñeal du aljanna li len fi ñeal deug deug deug deug ci cieur moy safara dile yalla ne wa anhum naka ñoom faratuna ñu ñuy bayileen ci safara duñ leen fa genné ndax dañu jéggi dayo légui dañu jël sañ sañum yalla dañu ñu ne yoy dañu am sañ sañ ci yalla waaw di sopar mi mbir yi ne mbir yi ñuna du yeen bu ñëmé ci yalla kenn duñu fa uppalé ha fek ngeen jital top de ay bu lolou amut da ngeen fa gis sen bop ci delu gannaaw yalla nak de geñ ne taallahi barke yalla laqad arsalna yabal nanu ila umamin jëm ci xet min qablika jek la ay yonent amna ay xet yu la jek yent bi moy xet bu mujj ci xet yi muneko xet yi la jitu yep yon nañ ñom yonent waye li moso nek rek mo mos di nek yonent bu nek ci xet wo mu dem amna fa ñu setané fekk waaw di len top lo bopom rafetal len ak moy yalla wi di len alakhirah ñemelo len yalla de setané de len ndimbalu tay ak ndimbalu eulek te setané dafa lot ci dimbalé bopom setané mi lot ci dimbalé bopom lot na ci dimbalé kenen tallahi laqad arsalna ila ummin min qablik yalla ne barke yalla yalla gën na ci bopom li yalla rek ci la dagan mom do nga mo sañe gën ci bopom ak ñi nit ñi de gën ci ñom yépp amul kenn ku ci sañe gën ci sa bop ndax nit ñi dañ la jox lo xamne yélo ko gën ci yow amul jenn jëm ju mag ju ñu gën ku dud yalla yalla la ñu gën ak melo melo kanam ak turo dañ baye yalla sañ sañam ñu ko baye yalla ak jikkom buñ ko bolé ak ñu bax ñi di len yaqal heulek tallahi laqad arsalna ila ummin min qablik nga xamne bepp xet xet yi jitu yunt yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam yep xet wu nek yalla yonni ci yonent waye xet mu nek bu ab yonentum ñewé joggé ci yalla fa sayyana taralum ñeal xet wa len ci ñom shaytanu shaytan ahmalum sen jëf yu ñaaw ñom duñ xamné li shaytané ko taral ndax buñ xamone ki yalla yoni moy ki xam lepp lu mu taral lum len wax ci melokanu tar ñu tey ci lum len bonol ñu bayyi waye shaytané da fay liggey di yaq djel ñen ñi taral len seen jëf yu ñaaw ya ne len gis nga li ngeen di wax ni ki day wax rek ni le mbir yi dem ak ñom bañ wéddi yonent ab yalla ba yalla ne fo mom shaytané waliyuhum moy ki mengo ñoñe ali yawma tay ji ci aduna ñoñu shaytané di len taralal seen jëf yu ñaaw bañ gis seen jëf yu ñaaw mu nek lu rafet ñu wëlbeuti ku wéddi yonent ab yalla ba yalla ne ñoñu de shaytané len mengo tay ñu ngi nek ci loxol shaytané tay waaw ay eulek yalla ne waluhum aji sax la ñeal len eulek asabun bugal alimun metti te moy bugalam alakhirah lutax ñuy top shaytané handak li len shaytané di deh yeb ci ndimbalu tek eulek mo manul len dara téle len gëna teel télé defal dara way eulek mom shaytan dafa du man dara dafa du am katanu taralal len dara ak fay len dara ak dimbalé len dara xétali len ci kanam sen borom ndax shaytan dafa am lotangi ci bopom bu eulegé amna lotangi ci bopom ba taxna du mëna dimbalé kenn yalla ne man salna wacce huñu alayka ci yow muhammad ali salatu wassalam alkitaba tere bi muy alquran ila litubayyin lahum alladhi ikhtalafu fi xam nga lutax ñu wacce ci yow alquranam comme sa bay bu len yonti bi lajaan dañ ne allah wa rasuluhu aalam yalla la yonent bi tontu moy yalla ki xam yalla ne ko li tax ma wacce ci alquran len li rek la ila litubayyin lahum alladhi ikhtalafu fi li ñu wuté ci mbiram diina ñom nit ñi joxna la alquran pour nga leralal len ko pour sen diina mëna lér ñaarel ba wahudan wacce na ci yow alquran pour nga jubal len pour nit ñi djub nga leralal len li djub hudan ñu hatif ko ci jumlaay li tubayyin wa rahma ñettel bangu ko waccena alquran ci yow ngir yermande la li qawmin ya aw nit yominon wo dinañu gem nga biralal nit ñi li nga xamne wuté nañ ko ci mbiri diina akit nga gindi len ci njub moy nga jubalal len nga leralal len njub bañ mëna teggu ci njub nga xamal len yermande de nga wan len yermande bañ nango dugg ci yermande moy islam gi waw waye nak li qawmin yu'minun ñeel ñi nga xamne way gem len amna ño xamne dañu weddi ci ciusan ñoñu pour gindi len du yomb waaw ñi lañ ko ak seytane mom taralal leen jëf yu ñaaw biralal leen alquran biralal leen li wuté ci di li wuté li diina wuté ak lu diina du tax ñu japp diina bo leen leralé yoonu njubit seytane rafet taralal na leen yoonu mo yalla bo leen ni li yermande hit duggu leen ci ngeen xam yermande aa tetane taral nan len li nek te moy yonu kefir bagn tanuko te mo len gënal fouf do meuna fexé bagn gis yermande yalla ci mbir mi yonu yermande wi do fexé bagn man ko gis ñom dal li nek rek ñu nga ca motax mbir mi day jeriñ li ab mbir la li qawmin yu'minun biral li njub gi yermande gi li qawmin yu'minun alquran li qawmin yu'minun قوم يؤمنون يلا واخنا نه وننثل من القران ما هو الشفاء ورحمه للمؤمنين ولا يسد السالمين الا قصارا القران غني بيان نجب لا يرماندي لا نيغا خا ندي نيو گم واي نا القران لوم نيك نيك نجب نيك نيك يرماندي تي وي گمي لا nekku ndolante ci togn kat yi lolu perta daf len di perta ndax bo len woné njub ñu weddiko bo len woné yermane ñu weddiko kon ñom ci perta rek lañu jëm qur'an di wacc ñi perta rek qur'an di wacc ñi perta rek al qur'an di wacc ñi perta rek yalla wallahu yalla an sala wacce ni min samaa'i ki asman ma andox yalla mo wacce ci asman ndox asman moy li len tim fahaya mu dundal mom yalla bi ci ndox mom al ard souf yalla moy wacce ndox ci asman dundale ko souf nané fuñ koy jangé ci waxtu newet bi misal mu nexa degangi yalla dana moy wacce ndox ci asman dundale ko souf souf dundam moy mu toy gantiak gi sax kagn lako yalla di wacce nak wacce nako bada mauti ha gana bu wowe kon waw kon xam ngeen lan moy waw kon moy de koy souf ci de koy waw kon gantax du ci nek yalla ci wacce ndox mu sax gantax di dund li lum len jox ci tektal bok na ci li ngeen ci mana tektalo moy nit ki bu de koy yalla manako dekal comme ni mu dekkale source de koy ci soti ndox dekkal ak yalla nak man na am sax ci lu soti ndox ndax yoni na len ku melni nabi ilahi isa muy dekkal nit ñi ci sen bammel yi tawut qinut nabi ilahi isa dekkal na wayde ci sen bammel ñen nit ñi tawut qinut waw tawut qinut yalla ney na fi salika li ñu tuddu ta moy wacce ndox ci asaman gannaaw bu suuf ci wowe suuf ci dundu gantax gi genn mune li layatan kautif li yuy tektale ne yalla mën na dekkal jam budé waye nak li qawmin yasmuun ci ñi degg nga xamne degg ak setan tal am nan ko yalla di waxat de ndax tektal yi moy كمن لي من للي لأن القادر على إيهاء الأرض بما بعد يبشيها قادر على إعادة الأجسام. بعد تفرقها وانهدامها كما ندون دل سوسوو كي واتشين دوخ أم نكتن كي ديكال جم غناو بو جم جي دي سوف لك لم تي لك لك دس دس فا غناو بو جم جي دي ويو نغرقو ومونان أم غناو بوكو تي يغوتو مراف تي سوسي koko man na li man na dekkal jëm joju yalla ne wayna lakum aji sax la ñaal len fil al'am fil an'am ci juri keri la ibratan warati yalla ngi len di war ngeen deglu warati bi ngeen xam lan la yalla jublu ci yeleen ci sen deg deg ngir ngeen xam ne yalla ko am katan la te ku nek la وإن لكم في الأنعام لعبرة جوري كري يالا نيال نالين تي واراتي نين دي وارو نين ديمي با بغ گلماندي بغ رير خمولن في يالا فيتي قول لين كي لي دنگن خم نيك اك يالا غي بن نسقيكم يالا نيولين دي ناندال مما توكي كي لين لاغا خمني في بوتونيه نيك نا تي بير جوري كري lenn ci biir juri keur yi amna nan muñ len ci nandal lolou meew meew la bu yagge nek soow meew mo mu len di nandal len muy len ci biir juri keur gi xol len ko wara tenc meew momu mu ngi genné min bayni farsit digënté sibilit waaw moy poubu juri keur gi li ñuy lek ci yefal bi bu démé ba nga xamné ni resna buy génn lu muy doon sebeli lay doon bu démé ba nga xamné mu ngi ci biir bahit gannaaw bu mu nekké yefal sebeli lay doon mbokk mi né bindikat bi mu né bahima moy juri kër bu lekké am yefal ya xam ciox nga sim jox ko wala ngoñ nga ko jural wala dugub nga ko jox wala rakel nga ko jox wala len ci matière yi nga xamne ñom dañ ko lek ngoñ ñax mbop nga tégal ko ko mu lek ba sul lolo mu lek amna lu koy togg ci biir yaram wa moy karas karas moy mbuh ngom nga xam dafa mel dafa def ay lar ay beñ beñ karas moy toggu lek gogu su ko toge bam ñor li nga xamne moy sebility moy fete souf waaw sebility moy fete souf teggu ci biit kaw karas bi dig ba so fay nek wu sel bo xamne du jaxassok dara ci la fa nek du jaxassok deret du jaxassek sebility su ko defé deret gi moy dox dig moy nek ci kaw sawmi sawmi teggu ci kaw stability ta len du ci jaxaso morom luy dox digante stability ak sawmi luy dox digante sawmi ak deret di mune qudratu ilahiya mo len di spirit bu ñore xom li sibilit li sow li deret res wi ci bopom res wu gatt bi jëm juñu am nga res gi dund res wi nak moy dawal moy jël deret gi dawal ko ci sadid yi jël sow mi dawal ko mu dem ci bat ba ndax fofu amna sadid yu fa nek moy wara daw dem ci bat ba fofu lañ ko connect res wi moy jël sow mi dawal ko ci bat ba moy gennu kayam deret ji mo koy pouss mu dem ci sadidi saditi yaram yep nak lepp de circuler nek deret bu fekke gat bi amna deret sebility nak mom moy ta moy ne ci kras bi bu dara der su lurul rat muy genn bo raté sow muy genn ndax sowone ci saditam bu dar di ci luru deret yenen sadit ya saditu yaram mo la jox deret bu darul ci sebilit momit amna payil bo xamne mu ngi kone gu ca karasba fala karasbi jari genn mono musuko wane da bas karasbi genné ca saditu deret ja wala mu genné ci sadit ci bat bi dora tarat ba bat deret genn so rek ay genn bu jexé mu jex fa deret bu jexé sow du genn karas bu jexé deret du genn len lu nek am nga gennu way lol nak resu mo koy def moy ligéem motax mune kemtana ngi ci juri kari ñuy len di nandal ci len ci juri kari lo xamne fo muy genné mu ngi genn ci digënté sebilitsa wadamin ak deret la banan wadamin ak deret mu ngi genn digënté sebilitsa ak deret ja bu genné nak la banan nekkam sow khalisan bu sel wetch du jaxassok karas kon du jaxassok farce du jaxassok deret waaw tanak sow mi du ñew mukk da xagn deret sow mi du ñew da xagn sebilit du ñew di saf deret du ñew di saf sebilit du ñew amé kolop deret du ñew amé kolop sebilit tan ak ñom nak ño nek ño bokkon men ndab buñ nekkon muy karasba qutu ilahiya labanan khalisan saw mu sel genné ci digënté ñaar yi yobur tiafka yobur xet yobur couleur sa'iqan di aji neex li sharibine ñeel ñi koy naan nak sen poudki day takamtiku buy naan mu neex ci poudki te duko fot mukk yalla def lolu lolé tax yalla jël meew fa tabarakallah ci gatt bi def ko muy dundub njabot ka dom ya même nit ki sax fa tabarakallah non la deretam ak limu yobbu won ak ba ak lamuy nampal dom ja ño bokku fuñ joggé ta len lu ci genn di xegn morom ma wala saf morom ma wala ami melokanam mu def soow muy dundab njabot ka ci nit ka ci jurga ci lu ne lay namp ci ñom soow moy dundam mom la koy nampale yah bi nak fa tabarakallah mu yore liñu wax bu fekkon amna gres fekke gres ta ca nek lolu da wala ñan tek moy ne ci yah ba mom lo ci lolu ci ciirum su ko defé wax nañ ne boy naan lu melni soow xamna dana jik borom gatti lol ngir soow di meuna dole ko ndax ñaan meuna nangu sam wax nañ ne bo fekke nañ ko da nga dem ci gettu ga lamine bo demé ci sam ci gettu ga nako mayma soow mayma mew nga kéré jam mu sefal la ngay naan melni ko yoy mune da nga yoyel nagami waye boy naan naan furup day contane mune ki ki mom jarna jox mew ci gette ndax day tax geew gi gette gi mew mi day beuri tan mew bu beure seli duñ yoy legi nak li nga xamne day tax mew mi gëna beuri man na tax mew mi gëna beuri ñi koy naan nañ baye xel waxuñ na rek na pat dalen sante yalla ci li ngeen di jëfëndiko suñu paré su ngeen nané ba nopi pour gette gi di gëndi beuri mew ngeen di ngon di réré mew wala ngeen di ko ndéké pour mu jappandi len da ngeen nan allahumma barik lana fihi wa sitna minhu yalla yalla nga ñu defal ñu barké ci li ñuy lek waye nga doli ñu doli gogu day tax naya fuñ jublu dund ba day yomb suñu ñew jox fu samu bi raté rek mew mi bari ñikoy employé duñ ko ñak du non allahumma barik lana fihi wa sitna minhu amma yenen qaitin yaminak mom da nga nan avidna khayran minhu allahumma barik lana fihi wa abinna khayran minhu nga wëttal lañu lu ko dakk lolé rek ba nga bo legé lek gi ngay lek dakk gi ngay xamné yang koy lek tay lu melni ki tay da ko defé soxna ci dépasse bi day yomb ci poste bi lol boko joxé tay doma da so legé ma fi diwlin yomb su gënaaw alégué mo andi lem ciép su gënaaw alégué ndaysan dépasse bi yomb bam togalal la lenen waaw waay suñu hémé ci lek rek geex naan teud wala ñu nopi melni ku mandu ci yef yi duñ jox yalla cënt bi mëna am dépasse du pousser place nam tolol lay tol rek te lek ak dem bi mo fay ñew tay su ko defé da ngeen di lek su du ngeen am ngeer melni du ngeen contane su ko def di len ñaan bi de so allahumma barik lana fihi wa sinna minhu bu fekke wenen ñam la ngeen allahumma barik lana fihi wa aminna khayran minhu ngeer ñu andi lu dakhali dañ leen ko ñaan yalla subhanahu wa ta'ala alhamdulillah mo ki yef ya ngok wa tabarakallah so ngok ak ni muy ñewé ak kimtan gi ci yalla def ak nim nekke mbiram kimtan nit ñi nak tabarakallah yalla dem na ba nan len wa fi anfusikum afala tubsirun daf len di won asiya yi won len ne yep kemal la nit ñi gumba ci ba mu na len sen bop sax kimtan ang ci xam nga ki len nan sen bop kimtan ang ci xam na ne lim len di wax ci biti gisul len ko kon nak na ngeen fexé gis li ci biti way na ngeen gis li ci bit assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: ngok jerejeuf oustaz aladji cherno ali jawara jerejeuf deglu kat yi li ñu cërele won ci won nak bi mom dafa jeex tak
0: deysan
1: legi xamna dañ lay bay rek ga tago waaw ga tago to ba benen aljuma jam inshallah
0: non lay inshallah mbokk yu bax yi barakallahu fikum assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: ngok jerejeuf mbokk yi ci deglu bu rafet bi ngeen andok ñun tay nak ñu ngi jéggalu ci line bi waxtu wax mo ñu jambu motax waye ñu jox leen di dajé benen aljuma jam
2: Receiving money from abroad can be absolutely stress-free. Yes, with AfriMoney, you can now receive international money transfers directly into your AfriMoney wallet and win instant data. It is quick, easy, and you don't even have to move an inch. Get 1 GB free data when you receive international transfers through AfriMoney. Yes, 1 GB free data just for receiving money. Hurry up now and tell your loved ones abroad to send money through Ping, Remitly, or MoneyGram directly into your AfriMoney account. AfriMoney makes it easier than ever to support family and loved ones back home. Receive money the easy way with AfriMoney and enjoy free data right away. Dial *777# or download the My Africell GM app to join AfriMoney today and enjoy more. Call 777 for more info. Join AfriMoney and enjoy more.
3: The National Assembly Hour, a weekly talk show on West Coast Radio, to raise your awareness of the important role of your National Assembly members. Brought to you by the National Assembly Communications Unit. There will also be a phone-in segment for you to always have your say on how your representatives go about the mandate received from we the people. So tune in every Tuesday and take part in the National Assembly Hour. Here on West Coast Radio 92.1 from 6 p.m. to 7 p.m. The National Assembly Hour is supported by the Westminster Foundation for Democracy.
4: The bond between the Gambia and Senegal is unbreakable. Families, friends, and businesses drive across the border, sharing cultures and dreams. Meet Fatou, a young entrepreneur from Banjul, who loves exploring Senegal's vibrant markets and beautiful landscapes.
5: Traveling to Senegal is always an adventure, but staying connected with my family and customers back home, that's been tricky, until now.
4: Introducing Africell's new Senegal data roaming service. For as low as $370, Fatou can now enjoy seamless connectivity while roaming in Senegal.
5: Wow, I can browse, share, and stay in touch without worrying about high costs. Thanks to Africell, my business and travels are smoother than ever.
4: Dial *155# to activate the Senegal Data Roaming Bundle. Stay connected. Stay strong. Join the biggest family today and enjoy data roaming in Senegal for as low as $370. For more information, call 111.
6: Africell, the Gambia's leading network.
7: AfriMoney.
2: AfriMoney family, this one is for you. We are moving to 9-digit mobile numbers. Don't worry, your AfriMoney account remains the same. All you need to do is add 87 before any existing AfriCell number. Yes, starting September 4th, you need to start using the 9-digit phone numbers for your AfriMoney transactions. It's simple. Just add 87 to AfriCell numbers and the rest

0: ñaané tamen suñu kaddu yalla leen fekk yeen ñep ci jamm
1: amin ya rab
0: di wax rek comme nako señ lamine waxé del ci waat nañ fi ci programme bi nga xamné baxoon nañ diko and ak yeen aljuma bu jot ci waxtu wi kaddu gi di joggé ko fi ci West Coast Radio kon ñu ngi ñep comme nuñ ko waxé rek suñ jëlé ben modo fatlikou wante ci ak yeen suñ démé ba am yaakar né li ci ëppoon waxtaan nañ ci ak yeen su ko defé dañuy laf bobu rek jëlaat benen yaakar na waxon nañ leen bi passé né inshallah suñu fi yalla bayé dinañ ñëwaat ak yeen ci benen modo di jéggalu wi tamit nak amna ko xamné ndax ñun ño la ci won né ñu doon dëglu pour ñu joxé modo waye amna ko fi joxé won benn modo ta ñu koy jéggalu bu baax ndax mën na am nga am yaakar né dinañ ñëw ci bobu ta so gisé ñëwuñ ci nak moy modo bo biñ ci joggé yagut nonu defon nañ ko fi xawma ndax mom programme bu def ko rëccu wala def waye comme sakku nako nak xañ na bës du ñak dinañ ko signewal waye dañ bëggoon rek inshallah comme biñ ci joggé yagut ñu démat ci benen motax ñu jëlon tay masuliya muy amana olof diko wax ko leer ñu bëggoon ci fatlu ko wante ak yeen muy mbir mo xamné amut kuy dundu ta lalut la ndax kenn ku ne amna ci fo ci lal fo ci nekké fo ci wara taxawé te ñun ñep kenn ku ne su taxawé sasé bay waar wu ci wara bay rek da nga gis ne kër yi dina neex dëkk bi neex réew mi neex te su boba rek ñun ñep dañoo mujj nekk ci jamm waye bokku na ci li ñu gëna sonal tay moy naxanté bi nga xamné dañ koy def ba ken olotut ken te mu nek mbir mo xamne mu ñaawa ñaawla ci ay doom adama rawati na ñu ñoo tuddé seen bop ne ay julit leen ndax ko leere dafa nek lo xamne borom bi subhanahu wa ta'ala daf ko santane pour ñu def ko mu ne yeen ñi nga xamne yeena gum yalla de leen matalé seen ko leere de leen matalé seen masuliya kon nak ndigle la bo xamne borom bi subhanahu wa ta'ala daf ko santane legi yow nak bis bo fasante ke ak nit ko leere nga urut ko kon legi xolal sa bop ndax gom nga yalla wala gomulo yalla ndax borom bi subhanahu wa ta'ala dafa wax ne yen ñi gem yalla kon kep ko xamne tamit nit ñi nemeku nañ ko ci ne ki ku sam kaddum la kuy matal ko leereem la koku tamit nit ñi mën nañ ko sédel ne ki ku gom yalla la ndax borom bi subhanahu wa ta'ala bam koy santane ñi gem yalla baat bobu la jëfëndiko ko leere nak bi ci ñëk mën nañ ko xaj ñetti xaj moy ko leere bi nga xamne dafa jaar digënte doom adama bi ak borom bi subhanahu wa ta'ala ak ko leere bi nga xamne dafa jaar digënte doom adama bi ak ko leere gi nga xamne dafa nekk ci doom adama mom ci bopam digënte mom ak cër yi nga xamne mom la ko borom bi subhanahu wa ta'ala dink ta ben bu ci nek rek insha Allah dinañ ci jema fatlikou wante ak yeen comme liñ ci waxtu may dinañ jël bi ci ñak muy ko leere bi nga xamne mo jaar digënte borom bi ak doom adama bi gannaaw bi nga xamé ne borom bi subhanahu wa ta'ala bind nako bind bi gëna rafet ci bind yi ta mom moy ki nga xamne moko wax laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim bindna doom adama bind bu gëna rafet ci bind yi mu jox ko xel jox ko xol jox ko ciir yu mat xel mi nak nek lo xamne da fay root ci ciir yi xol bi diko yek ciir yi diko jëfé muy lu am solo ci doom adama xel lu ama am ci solo la ci doom adama bi lolou amé nak mu waccel ko yonentou indil ko ay téré ba paré nak bayé ko hurriyam bayé ko bopam nak nako yow yayi xol lan nga ci tan ndax xam nga lan moy goudi xam nga lan moy beccëk xam nga lu bax xam nga lu bon xam nga lu leer xam nga lu lendam légui nak yow sa xel mi mu ngi and ak yow moy sa témé bi lay ségal dila layal légui bi la sa témé bi ségalé ba nga génné lu yaqku yi ndax lu yaquli dang koy jël dem sanni jiko mala jëfëndiko lu baxli wala sa xel mi da fay ñawadi ba nga xamne da ngay jëlat li yaqku lolu sotti wat ko ci li nga xamne moy lu bax ba nga xamne doto meuna tay jëfëndiko lu bax li te li xass yaqko yaquna te lolou mo taxone borom bi subhanahu wa ta'ala ebal yunus bi sallallahu alayhi wasallam mo tax yunus bi ne inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq mune yoni neñ ma ngir ma ñew motali jikko yu rafeti kon bokku na ci xéetu yunus bi sallallahu alayhi wasallam rek lolou grat la bo xamne ku jëflanté ak yow war na ko fekk ci yow ku wax sa yo waxé war nañ ko gis ci sa wax motax mané la kolere bi nga xamné moy bi ñëk moy sa digënté ak borom bi subhanahu wa ta'ala ndax bi nga xamé né yow xass nga wax yow ya xam ndax da nga judd ci diina l'islam bi nga juddo ba mag xam nga né amna benen diina bo xamné nekku diina l'islam way yow tan nga né diina l'islam moy suma diina nga nangu ñaari baati sédé yi nangu né muhammad yonentou bi yalla la sallallahu alayhi wasallam nga nangu né alquran téré la bo xamné borom bi subhanahu wa ta'ala mu ko waccé ci yonentou bi ta waxi borom bi subhanahu wa ta'ala la bi nga nango lol nak ñu né la wax kay légui nak amna sharta yo xamné nak mo war sa digënté ak borom bobu nonu nga nangu né mom kenn ko tu dong la ta mom mo né wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mune binduma nit ak yine ludut ñu jaamuma legi nak deelante nga ak borom bi subhanahu wa ta'ala ne ko dina la jaamu nak nanguna jaam ya gi ma don nangul la yow kenn gi nga don sang bi nga don ci kaw ñep mom lepp helif yep elif aduna yep nangul na la ko kon mané tamin nanguna jaam gi nga xamne mom la don ci sa kanam legi nak mune la kay kon lol la demé waxtu julli yaangi non or mu ngi non ci at bu nek ben yon joxe zakat mu ngi non aj makka mu ngi non ci ko xamne man nako sarahi jeflante ak nit ñu bax ñi yeeram ndaw yi hormal mag ñi respect len dimbalay neewi doole yi yep soko defé dafa melni yow ya ko def waye dafa melni borom bi subhanahu wa ta'ala nga ko defal ndax mom moy gis bax bax bi nga def mu fay la ci yiw bo xamne yo sax sentu loko legi nak nga d'accord ci lolou yeb nanguko bi nga deme nak ba jot sa dole nga ne fim nek ni nak waxtu julli jot na nga ne duma julli te yow nangu won nga ne bis bu nek war nga ci julli juromi yon yo xamne farata la ci yow kon legi kan mo urut yow wéri kor jot nga né buguna ordé way mënumako atanuma xif commencé di créer ay fièvre yo xamné borom bi subhanahu wa ta'ala mo la gëna xamné yow mi li ngay wax ay tapalé la way nekut lo xamné lu nekk ci yow la ndax lila koy xamal suñ la waxone la togal fi 1 hour bo xamné do lek do nan do yëngatu nga am 1000 dalas rek nga né téñu ko yok mu nekk 2 hours ndax ma mëna am 2000 légui borom bi subhanahu wa ta'ala né la diri beccak bi bu lek bu nan ma fay la xiwal go xamne ken xamut num tollu fi ci aduna rawatina ila yawmal khiyama ndax ko xamne borom bi subhanahu wa ta'ala fayena la aljana rek yow xiwal gudut jeex la xiwal go xamne dafa bawan mom nga am ta borom bi subhanahu yunus bi sallallahu alayhi wasallam mo wax lol man soma ramadana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi kep ko xam or nga wéru kor ngir gom yalla ak sakku ngir mande yalla borom bi subhanahu wa ta'ala dina la jéggal sa bakkar yi yépp kuñ jéggal sa bakkar nak koku mom ku lab la ku set la aduna fi dotun mëna tay def safan ila yawmal khiyama sa demé dina fa fekk lu neex ba kanam kon legui yow so huruje kan nga huruj da nga fakk ne borom bi subhanahu wa ta'ala nga huruj sa bop nga huruj parce que xagn nga sa bop lo xamne doto ko meuna tay am ba faw demet nak xéti jaamu yalla yépp nonu parce que suñ ci bëggé xous ben par ben dina melni dañ génn ci topit bi tabé legui ñu ci mawdo bi kon lolu moy mas'uliyya bi amana bi nga xamne yow fasanté nga ko sa digënté ak borom bi subhanahu wa ta'ala fas inene sa diri dundu di nga teggu ci siratal mustaqim lego leg nak dom adama munta ñak ay recc recc ndax kullu bani adama mune kullu bani adama khata'un wa khayru khata'un at-tawwabun dom adama bu nek lego leg mu am ay njumte waye nak ki gën ci doom adama yoy moy ko xamne su joomé rek mu nangou né mom dafa joom mu tuubat delu ci borom bi subhanahu wa ta'ala waye ki nga xamne nak mom dafa nour rek ci bakar nour rek ci moy yalla nour rek ci bëgg bëgg aduna xelatut né élek lu wara am la koku nak moy ki nga xamne mo uruj bopam uruj digënté mom ak borom bi subhanahu wa ta'ala ta koku mas'uliyam bobu yaq nako amana bobu fecci nako ta ko xamne nak sa digënté ak sa borom bi subhanahu wa ta'ala rafetut gowuma na sa digënté ak morom mbinde fami dina mëna rafet fok da nga wara taxaw sa digënté ak borom bi subhanahu wa ta'ala mu rafet ba paré su ko defé sa digënté ak mbinde fi borom bi subhanahu wa ta'ala mëna doga rafet ndax lolu moy foundation ni mbiri kon lolu ben la ci mas'uliyay ñaarel ba ta lolu borom bi subhanahu wa ta'ala daf ñuko wax so demé ci suratul safat mu ngi nan waqifuhum innahum mas'ulun kon dañ wara taxaw ci mas'uliyay yi nga xamné ñun gal nañ ko ci suñ bop yi amna ño xamé so wéxé dañu néne diina amul forcé deug la ikraha fi dini diina amul forcé comme kèn dula ñoddi bay force na la da nga am pour dugg ci diina l'islam bay an force so ci dugg dañ lay door so ci dugg dañ lay ray dedit parce que comme nima ko waxé won ci commencement bi am nga xel ya nga gis ya nga xela motax dañ la bayyi ci sa hurriya ci sa liberté bop waye bi nga démé ba tanal sa bop dugg nak ah bo wa mom amna forcé parce que li farata da fay nek farata ci yow li sunna da fay nek sunna ta farata nak moy wajib moy lu war ta so démé ci ibnu ashir mu ngi nan la fa wajibun la yaqbalu an-nafy bihal lo xamné dal daf la war amut ben mbir bo xamné moy tax bam wacc la kon su boba forcé amna fa kay nañ xamé yi nga xamné mom lañ di wax ak li nga xamné moy li am kon lolu moy amana bi nga xamné dafa jaar sa digënté ak borom bi subhanahu wa ta'ala nga fexé rafetal ko ba ëlëk yowmal khiyama so taxawé ci kanam bi borom bi subhanahu wa ta'ala suñ la laajé do rus amana bi nga xamné tamit jaar na sa digënté ak sa borom bi subhanahu wa ta'ala moy sa waxtu yi nga xamné borom bi subhanahu wa ta'ala moko mom jox lako nga am ci wër am ci jot mu wax la né waxtu yi nga ci wara jaamu yalla waxtu yi nga wacha wara dem liggéey ndax yow da nga jël waxtu yoyep nénal ko té lolu yépp élek yowmal khiyama borom bi subhanahu wa ta'ala dina lako laaj da fay dugg ci aya buñ wax non kon waxtu lu ama am solo la sa alal bi nga xamné itamin dafa mas'uliyya la sa digënté ak borom bi subhanahu wa ta'ala élek yowmal khiyama dina lako laaj lol tam daf ci bok kon dafa melni yow li nga xamne mo jaar digante jambi ak borom bi subhanahu wa ta'ala ñetti mbir la yo xamne ko la rewante nako ak borom bi subhanahu wa ta'ala te ëlëk yowmal khiyama du ekati ben jéego lu du ne borom bi subhanahu wa ta'ala laaj nako naka la ko defé won ak num ko respecté won motax ganna bo gene ci jaamu yalla bi mu ne la demal nga liggéey nga liggéey fagu am alal légui alal bobu non nak ñu bari suñu waxé alal rek dañ japp né comme borom alal yi ñi nga xamné ño xam ay milliard wala ay million dédét kenn ku né li nga am sa ñaar dërëm yi nga am alal la ci yow ndax ci loolu ngay fajé soxla légui alal bobu nak gannaaw biñ ko outé ci ñu dagan ba am ko ba paré so paré nokoy defaat motax alal lu graw la ndax mom rek mo am ñaari hisab sa dund bi tam dinañ la laaj comme sa ndaw ya ci lan nga ko rappal ndax da nga jëlone sa ndaw ya rek def ko ne ah man ndaw la rek luma neex def luma neex wax be ndaw ya gi jeex tak nga ñak pexé amatu lo pexé nga dogo wax ne legi nak mom dina delu ci borom bi subhanahu wa ta'ala lolou bokut ak tub lolou ñak pexé la parce que xam nga ne la nga mënon mënatu loko te amna yo xamne eras nga koy def ndax sa seedi ño ci tollu wala ca sa domi su boba bañ nga di feddel fekkalante ak ñom ci barab bobu su ko defé nga dogo wax ne légui nak dama tuub lolou do tuub de tuub comme nako lakh dari waxe da ngay reccu li nga xamne mom nga don def fas ene nak ne doto ci delu wat ba pare itam to do bëgg sax ko ko netali su nekké na sa tuub gi nanguna waye comme tay ñun si ñun nga nek ko xamne da nga daan moy yalla di def naka su du nonu légi nga dem ba nga né ah légui mom tuub nga nanglo bugulo defal lol yépp ngay tok hé suma jamono lima dem musique suma jamono dama daan lettu mess suma jamono ah nangam nangam legui kay dama tuub rek dedet kon war nga xolaa sa bop parce que yow bu nekké sa tuub gu nangona lolou daf lay naxari te nit ki nak lepp lo xamné daf koy naxari du bëgg ko ko wax sa waxuma la mom ci bopam mu koy waxat motax yoy den ci wara baye xel bu baa alal bi gënaaw bi nga xamé né borom bi subhanahu wa ta'ala joxna la ko ba paré légui fan nga ko def ndax dugal nga ko ci lu neex yalla dundal nga ci sa njabot yow sa bop jël sol nga ci yire yo xamné yire yu neex islam la lol nga ci jënd ha nga ñu bari da nga dégg ñu néle man mako jënd ndax mako liggé suma alel la mako liggé sa alel la ya ko liggé lol war nga mën nga ko wax sa morom jam waye bis bo jakarlo ak borom bi subhanahu wa ta'ala di nga xam ndax ya ko liggé wala mom mo la ko mayon su boba lenen ngay wax luddul ne suma alel la mako liggé numa neex la koy defé nekul noko num la nexé nga ko wara defé dedet dafa am ay yoon yiñ la reddal yo xamné ci nga ko wara def da nga wara baye xel yoon yoyu di ko ci def kon lolou nit ki daf ko war di baye xel bu baa couleur yi nga xamné tamine dafa jaar digënté doom adama bi ak moromi doom adamam moy kaddu yu nga xamné dañuy fasal mom lañuy faslanté joxanté nga ak nit ki rendez-vous dañu wara dem place sangam waaw ban waxtu waxtu sangam lu gëna ruslu nak légui moy ñun suñ la joxé ten nit ñi dinañ xaar ba ay 12 ngay dogo gis ben ben par ñew so wéxé ñu né time gambia lolu mom ñun doomi gambia yépp waron nañ ko xex bañ ko ku fël time rek so wéxé ñu né time gambia lolu moy né gambia respect kuñ sen time té lolu suñ ko xassé wax rek képp kuy gambia bokku nga ci xastem nga yékk ko ak nga ñak ko yékk mota dañ ko war di baye xel bu baax té lolu da fay yaq programme nit bu yagut ni rek problème bu mel non dal nam am ño xamné jox ma programme né programme bi mu ngi wara commencé 11 ma baye limay def yépp profito fi ndek sa mako waré defas ma bëkk def na ma da ngay tardé gawal nga dem bala nga lén fi ba bir kama ma aw yon dem ñoñu commencé wuñ programme bi ba julli tout suma xol bi bu garat
1: gambian time la
0: man ma fa ñëk ñi nga xamné ño organize programme bi ñu organize programme bi suma kanam lañ doga ñëw doga commencé di tek radio bi ak yoy ma bëgga ñipsi way ma xalaat tamit ne ligéeyal yalla natt bu nekk mu na la ci dal ta so lum metti ling fay wax dina am ben yo xamné dinañ ko jël ñëw way bima paré wax na len ne benen yoon so len xamé ne time bi bu ngeen ay commencé time bi ngeen ma jox bu ngeen ci commencé bu len ma jox ndax man time bi ngeen ma jox time bobu lay fas ene ñëw kana ma am galankor bo xamné munumako djégg rek mu melni qali omar sek mom tamine machallah ku mel ku koy jox programme mek soné time bi ngi ko wax time bobu yow dina fekk nga programme tok su time bi joté mom su xasse ñew xaarut ken ku ñew ak ku ñewut mom dina wax li moy wax su paré nak su nit ñi ñewé nan dafa téla raj conférence mu né la yaay yi xañew waxtu yi ma joxon rek la ñew gis nga ñepp buñ doon def nonu kono legui tay mu deñ fi waye lu téméré nit bok su nekké ñaari nit wala juroomi nit ñoko bëgga xex kañ lay jenn nen di baye xel ci lool yow nga bind sa lettre def fa yépp yow sa bop ken forcé wul la yow ya def lettre bi yépp tok ak ñinga wara mitinet yépp wax leen ne waxtu bi lañ ko wara def ñepp d'accord ci nga dem yégal nit xam lo ban programme nga ko fekkon legui amana fu mu bëggone xey dem mu wax ne légi bobu na baye xey bi mu xey ñew ci yow su fa joggé mu doga dem fofu kol koku wax ko lol légui yow bi nga félé time yak nga sa time bi yakal kenen time am dafa metti ta time lu cher ngay gis non wax ken mu koy dabatal lu xass romb rek romb na mota yunus sallallahu alayhi wasallam wax nañ ko borom bi subhanahu wa ta'ala daf ñu koy laaj suñu waxtu yi ci lan lañ ko jéxal suñu ndaw ya ci lan lañ ko jéxal suñu dundu yi tamine ci lan lañ ko jéxal motax mun ni'matani maqbunun fihi ma kaseerun minan nas as-sihhatu wal faragh mun ñaari xewal yo xamne mu ngi ni ci nit ñi te ñu bari ci ñun xamuñ ko moy jot ak wër nit ki waxtu wi nga amé jot nga mun ci def lu bari lesa suñu jabar oustaz daf ñuko daan wax tay mo ñu ngi nekk jank ci daara ji suñu daan or ni mu ne gor gor lu leen ci jaamu yalla gi lo leen ci man def len ko bis bu ngeen deme ba dugg sen neeg sey fara tay rek ngeenay def ngeej ak mu mat waxuma la nak sunna parce que su doom yi nekké di joy fele borom kër gi soxla la fele agn bi di la xaar fele reer bi di la xaar food ma ngi tok
1: passé ma
0: ngi fele ak yenen soxla yi ci biti nga bu ko bolé so degeeru deug lila war sax ndax dang ko matal waxuma la lenen waye tay mi nga xamé né yaangi nek jankata yaana amulo doom amulo jëkkeur yaangi nek waxambaane amulo jabar bu la waxna la dépasse bi amagulo doom bu la waxne popo loñ bi han dara waru la da nga ñew fekk yeb ñor nga lek ken lajul la fay luas sa xel mi dara neeku ci war nga gor gorlu ci xam xam lo meuna jang nga def ko war nga gor gorlu tam ci jaamu yalla lepp lo xamne man nga ko bala jot bubu di la raw waxtu wi nga wéré tamit non te gis nga kep ko xamne yalla dimbalé na la ba nga xamne sa ndaw ya yeb yalla dimbalé la nga def ko ci lu neex borom bi subhanahu wa ta'ala am lo programmer sa bop saxal ko ci sa ndaw ya ak ci sa jamono wiir bis bo démé ba ndaw ya gogu deñ nga magget munatuloko tiyabo bi mom da fay continuer dem waxuma ko le yunus sallallahu alayhi wasallam moy ki nga xamne moko wax su nekké da nga wiir tamit nga saxal sa bop jaamu yalla bo xamne yang koy def waxuma fara tay de nafilé yi nga xamne yow dang ko saxala sa bop diko def légi bi démé ba wéré di ñëw nga xamné da nga fébar mënatuloko tiyabo bi da fay continuer mom du dog di dem su nekké da nga tukki nekul wa sa place tamine ku nekk xamné né so nekké sa place ni ngay libéré du bokk ak so démé ci place jambour légi nawafil yi nga xamné yang ko daan def mo xam da nga daan nafilé guddi mo xam da nga daan jang alquran mo xam yoy yeb mënatuloko def ndax yaangi nekk yaangi dem tukki yaangi tedd ak jambour xagn na so bëggé jog di julli ding ko yaaxal yaangi calculer lool wala soy jang alquran ding ko yaaxal nalawami ngay kal soralé lool ba tax mënu loko def légui biñ ko nekké diko def secret ta saxal ko légui borom bi subhanahu wa ta'ala ci loolu lay xol kontiné dila jox tiyabu bi fek bala ngay delsi wat motax dañ wara gor gorlu bu baax xamné lebal ki nga xamné mom du xajal du jéxal du def dara jamono bu dem ngey gëna fessle mo gëna woor ndax bu la fayé rek nga am kersa motax ñu ne so défé ben bu baax borom bi subhanahu wa ta'ala daf la fay fukki tiyabo su nekké da nga def ben safan nak malaika yi bëgg bind mu ne may leen ko tuuti ba xam ndax dina tuup wala deet non xéti yunus sallallahu alayhi wasallam mom amuñ dara luddul ne di sante borom bi subhanahu wa ta'ala diko gëreem rek jamono bu nek ndax xiwal giñ am ñom rek la suñ la maye ta tuti tubulo delulo gana ci li nga def mo xam jëf la mo xam wax la reccuulo ci dara mu ne ah bindal len ko way em len ci benn bi bon bu mu xamne mom la def rek kon nak ku fi nafa ba sa benn comme niko bañu waxe sa benn yu upp sa fukk ah wax deug yalla nak borom mom nexuta dimbalé kon ñu dem jël yeglé yebar yi ta delsi wat inshallah.
2: Activate and win exciting prizes. Zanzibar holiday packages up for the grabs. Sign up, activate, or renew an Africell business service for 12 months. Weekly prizes and a grand prize draw. Africell, Nyoko Yor.
3: Jangu Saint-Thérèse Parish Kanifin ñoo leen di yeggal ci seen fête humbelu jangu dimanche ñeneenti fan ci wéri octobre atum 2026 bi dinañ ko défé ci Saint-Thérèse Lowa Basic School grounds mess bi dina door bu juroom ñeneenti wattu tégué ak genn wala ci suba gannaaw mess bi su jéxé dinañ am lekka yu neex ak naan yu sédda pour jaay ci ñeek bu yomba xalé tamit dinañ fa nekka defaralen a very grand performance cultural dance group yi tamit ñomi dinañ ci bokal ñu ngi o ñepp ñu ñew ci bes bi ñew leen ñu fetto bes bi Saint Thérèse's Parish Canifin ñoo wote

0: jërëjëf mbokki déglukat yi, su ko defee rek gannaaw yëg léegi yébaane yi ñu ñëwaat rek ànd ak soxna Khadijatu Babacar Touré. Ci Maodo bi ñu indil tey nag am na solo lool, muy kolëre. Nga ne benn ñu fay la fukk, benn bu baax ñu defal la fukk yu baax, nga def benn bu bon, ñu ne ah dañ ko seet, nañ xaar ba xam dana ci am rëccoom déet. So rëccoo xëy na mooy ci ngay jégalwaat, waaye soo rëccuwul nag ñu xaar rëccoo, ñu daal di koy rëdd. Waa rëdd boobu nag benn yooyu nga fexe ba wala nga sàggan ba mu romb fukk yi. Loolu yemee na de
1: yemee na kon nañ ci góor
0: benn ba mu dem ba hëpp fukk yi. Doy na wax yàlla nañu si yàlla musal.
1: Amiin.
0: Acca ñu bàyyi la nga wéyal.
1: Kon loolu mooy Maodo bi rek masuulee ñu ngi doon wax diggante nit ki ak borom bi subhanahu wa taala. Léegi dinañ ñëw si xaaji ñaareel bi mooy diggante doomu aadama bi ak moromi doomu aadama. Nga xam ne loolu tamit yonente bi salaa salaam moo ko wax, moo ne kullukum raacin wa kullukum masuulun an raaciyatihi. Mu ne kenn ku nekk ci yéen sàmm la, te ku nekk ci yéen ëllëg yowmal xiyaama dinañ ko laaj lim doon sàmm naka la ko sàmmee. Kon loolu mooy suñu alaaqa ñu neen ñun diggante doomu aadama bi ak doomu aadama. Waxuma sax diggante julit ak moromi julitam ak diggante julit ak ku nekkul julit, waaye comme yow doomu aadama nga rek, keneen nekk doomu aadama rek, am naa alaaqa bu jaar seen diggante, loolu rek masuuliya dafa ñëw dugg seen diggante. Loo ñu bëri luñ dee fokk ne mooy huruj ak li nekk huruj dafa nekk dafa uti. Huruj mooy lépp loo xam ne borom yow nit ki si sa bopp dëhalaante nga ko ak nit moo xam ci kàddu la, moo xam ci wax si jëf. Su nekkee ne da ngeen war a wax ne exemple da nga joxe liggéey, nga ne liggéey bii dama bugg ñu liggéeyal ma ko, borom caaj la ne la nangam ngay fay, nga ne waaw d' accord naa dinaa ko fay. Moom tamit mu ne la kañ la ko kañ nga ma ko mun a liggéeyal, nga ne ko dinaa fexe bis sàngam dina pare. Léegi yéen ñaar yëpp kenn ku nekk nag joxe na kàddum, te ku nekk dafa war a sàmm kàddu googu ba bum urut moromam. Nu ngi naa sàmmoo kàddu gi mooy ki nga xam ne mooy liggéeylu, buñ ko liggéeyal ba pare mu commencé di naki naan amaguma xaalis tey ëllëg suba gannaaw ëllëg déedéet. Ndax yonente bi salaa salaam dafa wax ne nit ki soo koy liggéeyloo balaa ñaqam di muus fay ko ñaqam bi. waaye tey ñu bëri dañuy liggéeyloo nit di ko dawloo ci xaalisam ba mujj xaddi, nga foog ne nag nax nga ko te fekk nag yow sa bopp nga lor te yëguloo ko. soo amul sens sax balaa ngay dee di nga ko gis fii nii ci àdduna. waxatuma nag yowmal xiyaama, parce que loolu uruj bu métti la. te nag yonente bi salaa salaam dafa wax ne soo buggee xam kan mooy naafeq dëgg-dëgg, mu ne la xool ko si ñetti jikko yi ñetti yi. ñetti yi waxuñ ne ñetti jikko yi yëpp mooy nekk ci nit ki mu nekk naafeq de déedéet, waaye benn boo xam ne nekk na ci nit rek borom na xam ne moom naafeqal. léegi nag ku nekk nekk yow yaa gën a xam sa bopp. yow su ma waxee jikko yi yow yaay xam ndax jikko yi am nga ci benn wala amuloo ci. boo ci amee nga gaaw seet léegi noo ko raxasee ba mu set wécc. boo ci amul nag nga ñaan yàlla yàlla gën laa saxal ci njub gi nga xam ne si nga nekk. mu ne naafeq mooy koo xam ne soo waxtaanee ak moom mu wax fen. mooy bi ngay wax ak moom di faslaante ak moom di ko wax ne dama lay jox xaalis bi nga liggéeyal ma, li ngay wax ak moom yëpp yow yaa nekk ci dëgg waaye moom ci fenni kese la nekk. gomu ci dara lu gars yi di wax engagé wut ma akabon. wax ak nit ki ba mu jox la kàddum yëpp nga taxawaat ne loolu engagé wut ma. xawma loolu kàddu boobu su kàddu su la engagé wut lan moo la war a engagé, parce que àdduna luy lu koy doxal yëpp ci kàddu lay jógee ko. balaa ngay jëflante ak nit ki foog nga wax ak moom. wax boobu su baaxut dëgërul rafetut jëflante bi du ci am. kon saa yoo xamee ne boo waxtaanee ak nit yow li nga fas si sa xol bi mooy li nga wax moom fasoo yéene def ci dara. nekk nga fenkat ba waxoon nañ fi mbiri fenkat fu muy mujjee ak boromam. kon su boobaa yow na la wóor ne kat mandarga yi yonente bi salaa salaam waxoon ne nañ ko seet ci naafeq yow am nga ci benn. kon fen lu bon la lu yées la. mu ne xurujkat lay nekk. soo ko dénkee soo amee dara dénk ko ko. boo ñëwee mu ne la réer na wala man de fii laa ko tegoon gàcc gi ma ci am kay. maa yàlla rek koo xam billahi lii kay buggeewuma ko noonu te moom si boppam moo ko lekk. may am sama ben magi papa bo xamne mo dan wax ne mune nit ki so amé xaliss denk ko ko comme su nekké né kayit nga ko denk nga ñew laaj ko mu jox la coin su wala legge bu ko denkat parce que lek na lang ko denkon ba paré té boko ñaarélé denkat ko tay fay na la way élek dula fay moy né kon yow nit ki lim la denk lool nga ko wara tiel alé lam la waxu la lekkal dé daf la wax dencialma
0: dencialma akay
1: so ci amé soxla pour jëfëndiko ko mën nga ko laaj ayu ling ma jox nak dama ko bëggona jëfëndiko ndax am nga ci soxla wala amu ci soxla bu nekké amagut ci soxla nga jëfëndiko so paré nga tégal ko waye yow xamo ndax borom bi borom bu mu la koy denk digënté tay ak suba rek la wala digënté semaine wala digënté wër amna app bo xamné mom la ko fa tégal légui nak mu xaar ba app bob jot mu am yaakar ci yow ñew na la lima la denkon nga commencé di nak nak di tay élek di indi dada lay lay dada lolu jikko bobu kuko amé rek kontal sa bop ney man ci nafiq ila bok ki nga xamné tam so deugalanté mom mu uruj la moy ki nga xamné so su ngeen joxanté appointment yow ya fa fanan way mom waju sa genu negam nga koy kol mu na la leg ma ñew ma ngi tollu fi ma ngi tollu fele fekk mu ngi teud fi mu teud wa genut amna ñu mel melokan woow amna ño xamné ñom sen yon neeku ci ne joxanté nen ak yow waxtu sa ngam na su waxtu bi joté nañ ci dem moy comme li ma doon wax ci gannaaw rek so ñewé ta fel nga time tamine ba légui yow uruj nga ndax waxtu wa nga waxanté won ak mom def loko su nekké né da nga am galankor ba waxtu wo jot té mënu lo dem kol ko xamal ko né waxtu wi kat li ak li motax mënu ma dem nañ ko pousse wayo nga sétane ko mom mu bayyi soxlam yeb dem dina taxaw ba tok yow nga doga jog di sango ko waaj pour wara génn ñew la rangé bobu yow fan nga jëm ak mom motax li ñuy yunus sallallahu alayhi wasallam jangal suñ ko doon jëfëndiko wallahi ko non kenn do amel kenn ak té dina doon dund bu neex waye biñ ko bayé nak motax tay choone yi bari kenn olotut kenn mo xam ndax da ngay ñawlu mo xam ndax da ngay liggéey lu lal mo xam ndax da ngay tabax jamono bu nekk légui nit ñaangi ci xulo wante wu jeex da ngay am sa xaliss mëno ñaka ndax yow xaliss nga am ki am métier mom tam métier la am mom ki nga xamné mo am xaliss suko santut métier bi duko jëriñ dara yow mi am xaliss tam bo jëflantou tak borom métier bi sa xaliss bi dula jëriñ dara parce que mënu lo jël xaliss bi sol ko non mënu lo koy lek dang koy jëriñu rek légui nak so démé ba yow xaliss bi nga amé olotu loko jox borom métier pour mu défar la légui fan la nit ñi jëm ak aduna bi te légui ko ci waxtaanal rek mo xalale bamay samp suma keur gi lama ci daj nangam bamay liggeelu suma lal bi luma ci daj li nañ mo wor lo nañ ma ba son kon kenn ku ne liggey bi nga nek masoul ya nga ci ya xam ndax da ngay jaay ya xam ndax fita nga ya xam waye liggey bo munta nek rek na nga xam ne amana la sa digante ak borom bi subhanahu wa ta'ala bala digal sa digante ak nit ñi kep ko se jeuflante nang ci xol sa digante ak borom bi subhanahu wa ta'ala su boba rek di nga fexé rafetal sa digante ak nit ñi waye nak su nekké né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax né kullukum ra'in mune yeen ñep sam ngeen légui nak yow nga nekk sa place nit ñoo fekk la fa ekati lim amé yeb jox la ko am yaakar ci yow waxtaan ak yow wax ju deugar nga lay tef lu lek ko su ñëwé nga nako billahi ma ngi ci yow de xam nga nak affaire té mo nga wanalé ko lo xamné sax mom momu ko amna kuma gissone mom daf doon défar lu stan légui mu jox niki pour mu war ko défaral stan koku lek xaliss bi mu ñëw laaj ko mu ne ko giss nga luma commencé fekk amna ben stan bu mu commencé nek joxut ko façon style bob sax waye mu ne ko giss nga bi ni sax yow la ko défaral bi mo dakh bi ma style bi ma joxone mu ne ko ah mu ne wa mu wax ko lool mu tok toga mu ne ko ne bala ñaari fan soma maye rek dina paré ku tok 1 week dem fekkut ko fa bimu démé lim ko wonone ne ko bala ñaari fan dina paré fu mu ko fekkon fofu la yam
0: té mom may nako 1 week
1: quoi té may nako 1 week koku do ñak lu moy def ut sérel rek tek ci lam koku tambalé liggé enuko yobbu ko kërëm mu ne mom du ñak légui su aggé wéñoy ak lu mu na xew bu ko jaayé dina ci am dara légui borom place bi ñew laacc gaay nako diw ñoo na fi enu yobbu rek mu ñew ak ci ko mok domi koku yi dañ xex bara
0: dedet kay
1: te lima lay lima xam la ni suma neexon may la diw la setal lool lu ko gëna ñaaw ci ci ño xamné ay dëkkandor leen
2: bari na fi wala
1: té lolu dafa bari torop
2: torop sax bu dé class ak lay gi sax ñu dégg na ya ngay ñëw rek ñu jël sa ñaw bi tek ci ko
1: bari na soy dem ñu téggi ko tégaat félé
2: yag na
1: nga waxanté ak nit ki né ko ah julli gi dé suma xalé yi li la bëgg pour ñu sol li la leen jëndal ñawal mako ñu né la mu né la wa yo kay fay ma nangam rek yo kay sa xaaliss bi suy tégu rek ma jox la légui nga jox ko xaaliss bi bang fa joge ko la lijeenti wat kenen ko xamne xayasam ñewagut amna ben ñewkat bima ma sa wax munema oustaz kana xam lo ni ñewkat lim geuna bañ moy nga fay ko ba pare soko xasse fay ba pare amatu soxla ci yow
2: tayal parce que bobu duguna
1: maneko ñewkat de lim bon lim bañ bon na
2: te mo ban geuna bax nak lim bañ non mo bax
1: ah yow taw yow ya ko wax ne soma fayé man nala ñewal mom lo le gom motam mu ekati fay la légi nak nga né ki xalissam xasna ko lek ba paré pis bank ci sama loxo du ci mëna tay jot légui na fexé récupérer kenen ko xamné ñëwul façon yoy di nga liggéey ba sonu ta do am barké parce que xolé nit ñi yalla ci jaamam ci xolé nit ñi lay atté di fay légui jaamam yi nga nek di toroxal nonu jaamam yi nga nek di mettital jaamam yi nga nek di tassen yaakar lutax yalla di continuer yow sa yaakar ni ngay tassé yaakari jaam yalla yi non la yalla dem di tassé sa jaam sa yaakar nagn ko xol rek ci borom keur gi ak njabotam su nekké la nga dëkk ci keur gi yow ngay nekk di toroxal njaboti borom keur gi di def su yagge rek mu ne la tukku ci biti wala bu la mën ta gene itam dina am ak yow naxar bo xamné yow sa bop sa di nga wax ne ki lan la ko def donte yang ko jox xorma yang ko def jox cieur bu nekk waye doto amati ci mom kanam gu leer wallahi masalul a'la yalla nak mo gëna kawé lol té njabot gi ci aduna bi yépp njaboti borom bi subhanahu wa ta'ala la légi nak nga né yow do rafétal jëmé ci ñom légui naka la borom bi subhanahu wa ta'ala di rafétal jëmé ci yow kon képp ko xamné bëgg nga sa métier bi am barké da ngay wara fexé li nga waxtaan ak ñi ngay liggéeyal nga continuer ci lolou bala ngay lek xaaliss nit na la woor né di nga ko mëna défaral so xamé né lim bëgg mënoko bul jël alalam
2: ki jaay ñaari pak na ki xamoo ben pak ñaari nit wala ñetti nit na
1: lu kay bu mom wala me gambe wala me ci kotu kay mom da ngay fogné aduna ye gambe yeb seen caisse bi lool la
2: way ndax nit ñi tamit lool ni ci xol yalla nga fogg duñu def lool
1: ñuy def lool kay ñom xalaatuñ ne yalla amna yaakar na na way suñ xalaatoon ne bis dina ñew ñi laloo seen ndeyjor yi tudd ci pax mo xamné kenn du leen fa fekk lu du seen jëf nga xamne yow so xalaatone xaliss bi ngay jël ni yow kër gi or na leena jaay nga ko ba pare te suñu waxe kër nekut kër rek kep ku def lu mel nonu rek ya xam ak matériel bo mu na am day joxe exemple ci bobu rek way yow tamit bokku nga ci orul la ndax xaliss bobu yow di nga ko lek sax mu jeex wala bala mo jeex di nga fi joge ko orul la way nga ne di nga ko def te sahaba yi dañ dan dimbalé sen borom kërina ñom dañ sen borom kër suñu daan genn da nga dégg ñu naan leen ah ñun dé mën nañu muñ xif ci aduna waye mënu ñu muñ lo xamné lek lo xamné lewut elek suñu ba mel kon ngir yalla so ñoo indil nak ñu indil lu lew waye tay ñun jigéñi tay bari na problème yu goor yi di dugg ñun tamit ñoo leen ci dé pouss bo fi indi wu nangam da nga xam su nangam sa komalé bam jéxé ken xam kañ la matematina ba sonu def na momi tamit mu dem dor daqé ragalut yalla rek mune ah légui nako mune
2: gor nga wax non dama sonal nit ñi de sa ko malo
1: fexé num ko mëna amé rek su boba mu jégué na nak légui nak né dama xogné xolatu ba ci dara suma tuubé yalla dina ma jéggal ah wuru dé
2: paysan wuralé wut
1: su ko défé rek mune na dor rek jall ba nit ñi né xaaliss duñ koy liggéey dañ koy lijeenti
2: la ilaha illallah fa la grawé
1: fofu la ya xon nak té nak ñun liñ jangon dé nga xamné islam loolu lañu wax ci xaaliss ak li nga xamné moy sa alal li la lew moy li nga xamné yow ya ko liggéey ñak ko sa alal la daf la lew liñ la may tamit dagan na sa alal la li nga xamné dang ko don loolu tamit dagan na waye li nga lijeenté noko lijeenté loolu mom ñun lent nañu nak
2: nga lijeel lijeenté
1: wala kala ñuy dugg buñ ci amé xam xam
2: ñu wax ci
1: kon loolu dañ ko war di baye xel bu baax bari na lo lijeele lo lijeele ba yaakar ne lijeentuko na fek la xassu ci bir mo upp temere junne yon li nga yaaka li nga gis rek yow da ngay xacc buum bi nak bam ek ci yow rek mu la xassale sa baat bu la yalla dimbalew bu la windele balena fat dañ lay ekiti way do meuna jege do meuna ekiti sa bop de kon nañ di baye xel bu baax ci lijeenti bi nañu fexé diko lijeenti gis nga wëñ rek wëñ bu lejé amna lo koy lijeenté sax su yagge da fay dag te ak gis nga ak num
0: wala nga gëna lejeel
1: wala da nga gis ne pilote bi da fay mujjé ñew gëna lecc kon rawati na nak lu em ni alal bi nga xamné yow sa bop da nga ci wara dund dundal ci sa njabot
0: ay lejeel doxna tay de
1: bu doxé yagge yagge dina taxaw ndax deug mom yag yag moy mujj
0: okay
1: gis nga ndengate ndjel benam daf de gaw lol mag lol nat lol rafet lol melni gantax sen rek waye ben ngobef duko genné waye li nga xamné moy lu bax ndjel benam mën na sew de mën na tuti de nit ñi mën nañ ko xeb de waye lalay jiriñ lalay dundal ci lolou lay joggé ko ñun xalé tay nak luñu sonal moy né ñun ñëpp dañ judd légui ñu né ci triangle lañuy mag ci triangle lañuy dé kenn ku né né dina am mutu kenn ku né dina wagarti grambu bi jessner kenn ku né neeg buma dëkk ku ñoo fekk ma fa di nga wax né neeg diwu ba
0: téléphone bu sér lay amé
1: té waaw di nga gis xalé yo xamné yo sababu sa affaire yi daf la dé im mënulo gis fu ñoy xey wala fu ñoy gontu waay lu ñoy lijeenti yow muy xey di gontu sax mëno ko am amna ben jigen bu astaghfirullah mo massa laj sa jëkër lu moy liggé parce que affaire daf ma jaxalo man mënuma wone xamna jëkëram li lay liggé té mom ma sha Allah foko gis khalis kalpé bi mu ngi fess del mom ci bopam yire yu bax lay sol takayu fu or chéré tak nak ko yow sa jëkër mom fu moy liggé mënuma ci naari na kan
0: naari doxna
1: kan naari mom baxna xawma nak ñeneen ñoom fu ñe jere way ko mom loolu dama tontoon kon lañ ci baye xel mo xam nak ci naari la wala ci tuba bi wala ci nit ñi ñuuli way nañ di fexé muy dagan
0: okay amna solo loolu
1: lu dagan li dal mom lu neew neew tam dagan mo gën eleg yowmal khiyama suñ la ko hisabé dina oyof ba paré do am kersa té nañ xamné nak ni ñuy xamé wanté fi eleg yowmal khiyama non lañuy xamé wanté dé
0: okay
1: kenn ku né nga gis sa morom xamné ki moy kélé
0: waaw 990995
1: ñé la fi ci aduna nak yéram la yowmal khiyama lolu dara jarut ko
0: abba sawato
1: kon nañ ci
0: acha
1: baye gaay ci line yakarna té mom jëlna sax seen waxtu
0: acha mu ngi nonu liñu déssé sax barétul 877990995 877990995 fo ngeen mëna jaar ñu and ak yeen ñu jël suñu fos ko la bi ci line bi assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam wa rahmatullah
0: Mam Babu Sar.
3: Mam Babu Lay Dal.
0: Sar na ngeen def?
3: Ngi ngi nuyu di jaar.
0: Ngi lay delo ziar weer.
3: Way sonna ci ñu leer ko li programme bi lool.
0: Acha, mu ngi lay deg.
3: Daf ñu laal ba dama ree ma ko ree.
0: Hmm.
3: Avant ben way bu ñu do liguel lanam sera ko ndax.
0: Waaw.
3: Lan mi na bo gisé tutu la bo xamni ci kenn xamu ñu ko dal.
0: Hmm.
3: mu ligue lañu ko fañ bobu yëg ñu lay ñu mënu ko ligue
0: ok
3: bay ñi ñu ko ci du ko ba jax ko dox ci ëllëg sa bañ ñëwaté ñu té la paré lool
0: hmm
3: di dem ci mom laj ko mu ligue ci nek ni dal da ngeen ba baala ko ko roda bi mo ñëw ko baale mo sa tan dé ko ñëw ba léegi ñu mën gay mo la ma ñawale
0: ba léegi bu roda yow neegut
3: daar
0: leen ko rek
3: Waaw
0: time mo dess lu beuretul ñu jël ki assalamu alaykum ñu jël kenen kon assalamu alaykum waaw affaire yaangi jaxaso le acha mu ngok mën nga ñëwaat wala ngeen ñëwaat 7877990995 8779909995 dafa am ben goor bu mo mësa wax mu ne ma setlul dekk ka fa daxa liggey gën fa mëna liggey mo fa gëna ñak waye ma baye xel lolou da ki mako baye xel yeb baye na gis na lolou ka fa dakh liggey gën fa mëna liggey gën fa nangou tang mo fa gëna ñak waye mujjii day mujjii dal rafet
1: lolou
0: lolou lolou ñu jël ki ci line bi assalamu alaykum
4: aleykum assalam.
0: Bismillah.
4: Yaka ko pati.
0: Uncle Mo.
4: Wa na ngeen def nak.
0: Ji sante Yalla bu baax.
4: Wa Harijatu Babacar Touré ñu la gërëm ci la santa.
1: Ñi ngi
4: del. Yalla ñu la Yalla fayal li nga wax yeb degal.
1: Amin.
4: Nit ñi man li ma jaaxal ñu bari dañ ragale tut Yalla. Motay ñuy def li ñoo def ñu bari nge dundé safara. Jël bu ki soudé bu ki di naxé rek. Man ma ngi am raka bu jigen mu ngi joggé Angleterre. Amna fa 35 years légui dafa ñipsi. Ni jox ko nek peinture atal ko ko mu bolé ko ben capenta mu santa ko lal ak armoire. Chay ko 50,000. Depuis August. Mu ne ko 26 September dina paré. Waay gis nga ko tay la andi ñaata. Andi seconde. Andi seconde October. Kol nañ ko mu nan ko may ma be ci kanam. Yetal ma li rek. Defre nako 50,000. Moy li xarijatu di wax rek fi nit ñi dañ ragala tut Yalla. Dang leena jox seen xaaliss yaakar leen ñuy la tay electricité electricité.
0: Dem nit gay wax bayna la Yalla mu ne baye nga mak sama way.
4: Nga ko moy li ñay de wax rek.
0: Dañu
4: war. Nit ñi ragala tut Yalla de billahi wallahi talay lolu mom daf ci bari.
0: Jerejeuf mu nga.
4: Jerejeuf.
0: Jerejeuf oncle Mo ñu koy jaajeufal bu baaxa baax yedit man ngeena def ni ñom rek ci Sevin wala bok 877-990-995 xamna min ko gawatul 877-990-995 su ko defee fu ngeen mën a jaar ñu ànd ak yéen tey soxna xali ko lëre la indi de xaw tey am na solo lool lool sax comme ni mu ko waxee rek okul moo ci ñi nga xam ne léegoo-léeg ñu wax wax yoo xam ne daal yow sax dangay tiit dangay tiit léegoo-léeg nga dugg moto sax nit wax wax joo xam ne sax yow si sa bopp dangay tiit yow muy dend ak moom te moom du ko yëgal yaramam salaamaaleykum.
5: Allo
0: ñi ngi sant Yalla bu alhamdullilah.
5: Man ñu rafet bu Cozambi.
0: Acha yang ci biir bismillah.
5: Ange tudal Lamine.
0: Lamine
5: Dumbuya Dumbuya.
0: Lamine Dumbuya jerejeuf Lamine.
5: Jerejeuf.
0: Ayo bismillah yow suma tomo.
5: Man amna ben way bi nga xamanteni ñu koy oyé Gargam Bay.
0: Ñu koy oyé
5: Gargam Bay.
0: Waaw.
5: Ñu ne ko Selem Bay. Ko day oyé Gargam Bay dañ ko day oyé Selem Bay.
0: Waaw.
5: Man suma 480,000 la jëf.
0: Allahu akbar.
5: 480,000 lu la ma tapale. Ci daw bu ne di jexe nonu ma try dem mom poster ay planeta.
0: Waaw.
5: Ma try dem reporto zanam dale ma def ci alkali ma def ci alkali bi ñu do ma kayit ma dem yobul ko suñ de wax xawma ma tala sax. Ci Senegal.
0: Ci Senegal.
5: Waaw. Plein plein. So after zanami out ko ñaari at ñaari weer ñi ak gaay tie ko ñu xoma so ma dem ñu la mané légui dañ ko yobbu ko ko tawla
0: waaw
5: bay ko di num ñom luñu lay def moy xala man Gambia la day joge so man bu may ega tawla rek da fay tek man suma code bi lay ngeen ñi ka o so luma ci tek code rek mané li nek code bu ci because la la man Gambia la day joge ko rekunda di wara jël poster di dem yalla moma day dimbalé rek buñu oké rek tek amangu ba
0: ah machallah
5: so buma gisé lo rek mané li du dem du rafet so bu tétel bi ama dem na taw na ngi ci sport ñettal bi gaay na mané ñom daan na ko waye dañ koy tek ñet yoor
0: waaw
5: so mané ki man suma fo da 80,000 la jël mané ma gisé man sama tejjon ñeneen ci wër ta nga délo suma moma ci na
0: dofti
5: mune nayti wala jidu suma ñeneen tele doom nayti wala jidu fa han buma lije yeb ci lool la ka sa rasuma lo
0: oh
5: waaw ñun semaine dañ dañ di andi joge ko Senegal way xam na gom mel ni bu muy sox semaine ni sagu wuñu dañ jé ci jégg rek sox semaine ni
0: waaw
5: mom semaine la doon andi ci ñu nak Gargam Bay la tudaw
0: okay
5: ñu bari ñoko xam
0: okay
5: waaw jël suma xalif dawa xal bo lolu try
0: beleg be deg joto dara
5: waaw mu ne ngati wer la ko tek
0: ñu tej ko ñetti
5: wer ma fa ko tej ñetti wer da delo suma xalif
0: mo la gëna waaw ndaysan
5: so ñu ne na dem be wer sa ngam ak ma ñew ñu sedd am na ciir manako man duma ñew don la ñew bay ko yalla
0: ajabu
5: mom day ko fati ben wer ak ci fan ak juroom lay 45 gëj du bay ko mu ngey dox
0: mu ngey tesse ak yow
5: non du de ñew bo su tere ko ndam suma ko tiyé fi tan ana kañ ko mo ñu atté waji dama reñ ba ma reñ
0: de demal yoon mom yoon mu ngi fi jërëjëf mané yoon ang fi baña la reñté ak mom yow demal ci yoon rek
5: mo mo dana ko tiyé xam nga dama koy tiyé suma ko tiyé dama lay bayma lolu moy problème
0: man do ko bayyi
5: waaw duma ko baye dama koy tiyé
0: acca jërëjëf jërëjëf
5: waaw
0: acca mu ngi non metti na lool comme nim ko waxé loolu mu fi xew dé waye dal mu ngi non ñu baye la ñu tagato waxtu yi jeexna tak tak tak gaay gi ñu waye waxtu yi jeexna ñu yéggalu rek ba benen aljuma ak jamm inshallah ñu baye la nga tagato
1: kon señ lamine ray ñu ngay jaajeufal ñi nga xamné ño fi dugg ta gis nga comme liñ doon wax ñu jëta duggaguma ka neew gis nga kenn ku nekk rek wax na ci problème bo xamné ken bokut ak sa morom ta amna ñeneen ño xamne suñu waxon sa nga gëna téwaat sa gemmañ
2: ñu ngi dëñ ci
1: waaw ñepp ñepp ci ñepp la dé laal ñepp yaw ak man ak ñeneen ak ñepp kenn ku nekk amna lo xamne mu ngi ko lañ ci lo xamne bu ko waxon rek da ngay wax ne dédét ta lool yépp luñu ko yobbo moy ñaaka ragal yalla ñaaka masuliya bi nga xamne mo wara jaar suñu digënté ñun ñunu neen kenn ku nekk di défé lu la neex yaakaana yow aduna bi da nga fi sax waye wallahi lazim na la worne su nekké da nga naxanté ak nit ki tamine ba jël alalam lek ko so rëccé fi it ëlëk yowmal xiyam do mëna rëcc ta fofu nak amut alal amu dara jëf yu bax yi nga am mom ngay jël fayé ko waaji nga xamné mom nga amel bor bu dé sa jëf yu bax yi jeen ñu jël jëfam yu boni mom dila ko sotil bu ko fé nga wañé
0: ñu ñu sacc lañ sacc lañu hënu de wër léñ di huruj na kon
1: amna ni len baye modo bi jeexu gut inshallah suñu fi yalla baye ba benen aljuma inshallah su ñewé dinañ ci gëna xousat ndax modo bi mom ñepp ñepp ñepp la laal tay day ñew ci liggéey kat rek way dina dem imam yek jangale kat yek ñepp jigeen ñi sey ak borom kër yi ñepp ku nekk rek amna ci côté bo ci laalé ba yoonent bi waxé dal né ñepp dal sam leen motax kenn ku ne rek amna ruq bo ci wara taxawé waye ñi ngi jéggal yépp di wax né képp ko xamné dal deg na liñu warona jotale mu xamne borom bi subhanahu wa ta'ala moñu jappane su dege safan bi rek mu jegal ñuko xamne mata deg dom adama la ak neew xam xam sen bokk talibe la khadijatu babakatu re wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jerejeuf sohna khadijatu babakatu re ñu ngi lay jaajeufal bu baakha baax su ko defee mbokk yi jox len dig dajé ba benen aljuma ak jamm ñana len jamm sakku ci yeen yalla mi borom jamm kum jamal mo am jamm yalla na yalla bolé defal ñu jamm ci kanam ñu and ak yeen fofu ci pipeline mosque
6: talk more laugh harder and stay connected with not one but two special Africell numbers with the Africell TOK service for just $99 you get a massive 1600 minutes of talk time to share between your two favorite peoples no more missed calls no more credit is finished excuses just pure talk time vibes to activate it's super simple dial *135# select your two Africell numbers and you're locked in for a full month of conversations why settle for one when you can talk with two dial *135# now and start talking like never before Africell connecting you to your peoples Africell 25 years for Africa. New Vision Insurance Company Limited introduces the dawn of a new era in the insurance industry in the Gambia. New Vision Insurance offers a wide range of products and services ranging from fidelity guarantee, group or personal accident, public liability insurance, cash in transit or safe, goods in transit, marine cargo insurance, machinery breakdown insurance, employer's liability insurance, burglary, traveler's personal accident, motor insurance, contractors and all risk, fire and allied perils insurance. With branches spread across the city, you're guaranteed a convenient insurance service that is equal to none. Visit our head office at number 52 Karaba Avenue or call us on 437-0620 or 437-0646. Visit our office in Banjul at number 2 Daniel Goddard Street or call 422-3045. In Serekunda, Sayajob Avenue, adjacent to Elton Patrol Station or call 439-3444. And in Birkama, adjacent to the Birkama Football Ground or call 44-83501. New Vision Insurance. You call it insurance, we call it peace of mind.
7: Mbajingul watul minke muna fan komium lanula kibar kumari mbafele almanyana nyina la minna
8: kabonyi september karotili nanula gambia be telephone number lafalale kabon number worawula kata number konont pour komium number dum number

0: Yo, no def. Yagi meniku am stress de.
1: Suma credit bi jeex na. Mangi won ci ay waxtan yu kraw.
0: Yo, loy stress. Afusel mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service.
1: Lebal ma. Loy lolu.
0: Waaw, waaw, malako wa. Afusel rek. Jom ñoy su Khalidiam bi. Mu nga abati lu tolloni juroom ben témèr sa bu mu la nexé nak.
1: Haral de. Kon jëna tut may doobe daanu pour jindi ci credit.
0: Dédit, li nga am pour def yo mané be bu gade. Ñu né le Coral Star 232 nga def hash. Su ko défé nak nga top li nga xamné moy tektali.
1: Tchak tchak rek
0: nga am sa crédit. Té xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek. Xam nga né li mom mën nga def.
1: Lolu yomba na di. Mënon na use crédit bi kon bu yaga sax.
0: Voilà, lolu nak moy mbir mi. Su féké né da nga dem be jéxal crédit, afusal ñu né la né ñun sa gannaaw té dinañ la ko dolel time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak.
1: Kon xara ma sét ba xam té du staat wu tritu xass la.
0: Lolu rek la. Xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xép afusal ak lebal ma service bi. Yeen la fi nekkal.
1: Waaw, li daw na di. Kon afusal dal yombal na suma bës bi.
0: Waxon na la ko dé. Fu nekké ni dal mën nga japp sa business nu mu la nexé nak. Way nak del fay bor.
2: Afrizol, The Gambia's leading network.
3: Smiling to you from the Gambia.
4: West Coast
3: Radio.
5: Bismillahir Rahmanir Rahim.
6: Alif.